0: Eyo kai tsi ka ya hwata te ya ta tinga sikin. Kwana hete kwana ha tsunzu oka. Ngo di kwana ko si tuki an an. Kwe ki kana kwa ho na ho tama nya mo ha ke ya ta ho nisa na ko ha. Ha ditita ka ko ka pa kwe ha. Afrika kwetu nto te te ka ya ko na ko nna nna mo ka ko. Te tsang ka jiki tshonye ko mo so bo kwe ko a tun a e tsa ave tse ka ho di kya ki. Nga ka nto te do ko te te ko nna mo ka ko ta ko ta ko ta ko ko di ko mo a. Ngaka ngomo so tek ambo ngi giti he ntwe te kha ka kha kwa ko ngam ku di kwana to kha de ngam kwana ana kha de cheka kwana am thakwa no te nga sikin is abias ye kwe na ku tuja o tla o tama ngana ko tisa makhang do vega u so kwe u kwe ko te ten ta ka kana ngi ha am tsa khu ngara hi ta tsana o ya he ti no a kwana shika kha gara ka ite kha mo ko pende he 36272 am sms anti zeno ta dala o tla shika ne se su paro he fei franti
1: Eka
2: Yawa yane
3: Teu tsirika hotsi teu kwendi no teu doji te anakwatinka kai tsamsiki Eka FMCK

tangue anande ba kreke keke wewe kazumbikange anande ba wewe kazumbikange.

0: Samhe exka FMG siebe amonghwa no he samka he siebe iri borishi komka kuhe no bori siebe iri kuhe e tiyete ti trasel katemo no ti mbambaka teha siebe iri bori he kiki tinaam South Africa siki akan kaitim ambasadir ma Amerika kasi jauta Rolf Meyer ama Washington ka se si ye khwati no ama kham me donor da khin e kham tham he regering na ki si ye kusi khagwe president de Masaro Ramaphosa ama mayor ma ka karating ye tingwem ki ama chinja ti anki Ibrahim Rasul ma amar tinge ye tingkuri ka khwiti ma afie is akam Mayor akasi he America ka aka ama kumati shiye kutako ama South Africa takun America ta ama shi jarot ahe e kum kasha aki shwaka ti he en nita President Donald Trump ku shana kutako vete isiki ya huyo tau jau ta kuji am shiye ku angkate jau guji ama siye kutako jang kukasha tsam sha an kiara kiara na ko kaiten kwana ga jarot ahe en no a ki chaka nyana tin hoji an ni South Africa si hoji an America ka ama si te chaka kasham no jarot ahe ta khunu a ki sire ha khun u sha she te jarot ahe ta ama siye kutako ste khom kasham Minister Chara di Anveska Puki Ivan Meyer Nga Ti Khanaki Iye Ti Gwanam Kaha Anki Mborunga Ji Tinta Nke Sika Bara Ante Tuwe Tinka Tai Tiyo Khwesha An Te Tinka Chara Anajija Provinsi Ansiw Kanakana Gwanam Mungu Katim Bara Ankarate Kutuwe Tinka Dao An Takhono Geji An Ta Anki Iye Ti Jako Karatim Mayor siya kutako kuya ting kai si a provinsi si u ngikiri te ta bara ka tiyo a kai kui kui kam si o te har barhe si u spatra si u kapstatikam. Ama a karati si provinsi si u regering na guanam ka ka angka kya te ng si u regering na ina mung ko kam ka di am a ki an ka ten gawa a he cha karati wetam. Voorzitter, portfolio committee is de kassen ku anisitaik ku anisijam te boho letsi karatin khana karatin aki kwehe si nkhuji aki kuchaka ka anisijam ta kono taik ku anisijam te kon o na ana aki anja sinu shiri kwa kuka di anja 3 million saisi shiri di aki he ngwe kwaita duru kwa tim opa nkwane kwe ngwe akishie kutaku karati departement na u anashoka no portfolio committee na kai tim ina mungu kutaku anza sinu akuji achaka nyana kunya no mungu matam lechechi ngate si ngkosu ya kutaku shuri ya khana kawusha karati no committee na aki kiate salara si anja sinu administratire di amungu tiko mketu ishe takungu kaya kaitam. Abori sikhiri wa ha. Wika bela bela lempopo o iyeti siku taku si koro iyeti aki moronga kwidi ngu hoku wa am. No manda kwi o aki cha ajarati Polisi na nga te si Denilton ki kui Hlobersdal o si wei ti chajara khunu no aewe a ki mako di kwe a iye te chajara ti ngiritam no sesa he ngho siwe gwanam kaha kwe ta ham tuburi ya ta kwa ni kama akha e kam XK FMO ta khunu testa kom sa hinyem
1: Koko mening hum iwa sese wala wa 5 minute ki kwa siwa ke XKFM yang he ahanam king hum wami fresto mang gombom Suid-Afrika nxa yi ambassadeur ke America Ruth Mail ta Washington kuna yake gciya kwa ihe donor da hakam ya khanu yinghe wati ke hnu apanga kwa ke mandala ka ongmekde ahanam President Cyril Ramaphosa ta mere yake hana chalu inge ngwek dangke kam ta ya kajde o jale Ibrahim Rasul ya nansi ke marti ke kawad dangke kam ke Amerika ke otkhaya mere ke yake gciya Amerika kuna ke kam ke ka ii kamu ka panga ege ngoli chaka ng South Africa ina waki America mandala ka om atu chibisi se maku ong kani dibi o jala ka ee kaka kwa ki jala kama kwe ki ka ee President Donald Trump dibi eke ua balewa ya he ua VTC ta ya viko manga ka ngau hum ka ya gigi he apanga ua ama pili ngawa ya o hum ngoli chaka ng kani dibi ama kwe ya kwe hum dibi toto panga ng mana yang he chike higi akamsung kwa South Africa yeha wa Amerika kao mga ya gde o ngu o jala ngayi kadiviti ya sing South Africa mgoso nga kapanga kanyawa ngulo chaka hene wake mhali ka hana chike ya ngulo nga ka ising apanga ngawa ya diwi gde o jala ke ngulo chaka The minister yang he walan bawa ke veska bukuna even mayor angda ke kawisi sika hezi ge akamsung u ke kai ku ke au u ke ga ki ka ng ke kai ga ku ke chakhama khu ga thori ta ni ge ku ke au u chin ga kai si ke vi ko ma ka he walan bo ga ga province ya chon ka si ge ta tru ta kham sin ta ga ka ba si ge a kham sin u ta ga thori ta palo kai si ya ku ge ga qwa in wa ke ka kha vi ko ma ta mer ke hani ek kan ui ke ka he chi gong chi ke to ke province a yi center mi ang he ka ban khla to a ge s ko hana akwa sa ke te khar ber khin ya sip tali ke kap sta di khuna ya ge ta ken ya ta ke province mandala ka tani ge ta ati sa tu ngulin ka mandala ka yi khani dui tani ya gani ka nda ki ka akwa jala khama khuem tang atak oke portfolio committee ying he kwa khamsung vi long sa kang he wa kuros kolo ka long sang a te bo kho le chi ta tang i ga jig ge ke hana ya ki hana tang i ga he wa alis a ken ama ka i he vi ko ma kang he wa jalan ga ga ke vi long sa ino ki obliding mandala ka getting a ganan ke administrator Pelin ngawa ya malik ang hiyok kawa wa dri maliyuni ke kanda ngulik ya chwa ng. Aupa ang kwane tan amaka ng. Yige dagit in agdan ta departemente kwa ke ama o manesterim. Ta portofilio komitie ta chibisika ang sigit ng hiya ke chibisika ang sta sigitu maku ohunggam. Ke kakau ka igi ako nisa ke siya tang ichwa ng ta lechi ge ta anyo nda ke chibisika angke gai ka wa chike isi toda ali kama kwe ta komite atu moku ohun malik anghe wa administir iga kasi ohun kamsung ito lo sim katapila ya ina aktam ke gani ka he wa bela bela gani mpopo kuna sige chagwa kani sige wana diwi tan lok o ya ngakotam ni sige gude ta click wa kya ng he wa capital ng wa stand to click wa na prisa ge ta ng da ki ka ta pila ya ng kini ka he wa dinal tin ke ogani khuna ke khrobler stal si ke wa na ng ki ka ng tra ya ng si ton hi o di ton si ton hi ke a ka ta pila kya ta fisa sen ge ta tin a gang ng ma si ke wa la wa akh dresam ko ng

0: teu chirica roti, teu quendino, teu doji, te anacotinca, eitam chiqui, exca FM chiqui.
1: Tangadangi, quembungan o chirica, wing gate, o national South Africa, o city, quenta, mahano, namoteha, naquin o catemaya, hotahang, gituata Joseph Jim, o amateu chirica, comes gitamate, cohan, o conateca, namote, guiata. Kata kuhusiana na siri kwenye wengine na muda siku ni toke toto ayo katika muda na ndoto chake kujihamu toto ndoto chake kujihamu ni nchi ndiki.
2: Tidangi, mimi mhisi na tayari kujia. Tidangi, teu ekuiri kuinge mimi mhisi na tayari. Ekuiri akuiri takaun kam kwa rahi kuinge mimi mhisi na tayari. Nguyên ấy quỳ hè cơ, à quỳ quỳ hè, mà hè à thì miếng thế thì đắng gì à thế, à khà hè thì đắng gì à thế chứ nó, cái u sẽ đắng gì à à hì gì, thì cái nguyên cái anh ấy thì hoài ambe thì cái nguyên cái chế cả khổ truy nguyên cái tim mình à thế, khổ lo quế quỳ quế, chế em khổ gì à quỳ à thế, người ta khổ gì ambe à cái anh chui thế kì, ông người ta ô ô khoa. Kasi kama hikuwa ha anabuya kwa shule tatu da ha tachanyo matita matia nyama hano ti angwa katumka te hambe ake kuji yoyo ni kwa shule fata ti ake ti shule go kuji te kwa kirina kwa kuji hambe ti tamati muwa hiji haji ajitako kwa shule fata ata kanate e madorona kuinu ata hini kumashikun kwa yaetenu ata hini takunu merenga kui e tamaha ate vai kipanu e maangai kitha aji ata kuna kanya kwa teta ma nguiki ngui e kuihe feu shangwele kuihe nguiki ngui urukwe a o make o katwe ahe mbebe kuihe nu aji ate hiyata vete temu ato anta tidangi ya gono aji hajia tidangi miya kwa e aji kiha kwa jiti ugababu kwa kaya a
1: Okay. No, se o Cris ou Torres Antônio Gas ou na Mulher Cirica que isso é. Quanto ir na Coreia com tanta na Yakara com tanta com pata ou com naquela ata ou com na coisa sobre muita. Então há muito uma é tem que ver então e ato rode. Até que era com quando não tá com tanta sobre na tanta tem.
2: Aqui a é atimo no. Kata kuna ayata na anta makashwere mago achwana. Nu achwana akwinyate nu khanati. Ata kuna ayata na ashwete shwehe. Ina angyore kushinu ngo mamta kuma ayata ashwete dinu khanache mkwa kuita. Khanta kuna khanayata ashwete. Eik ekwata amiti sinu anta ngwewe nakwata. Ngwewewe khahi khahe ahi ate akwe. Tamaha inki iya tingwewe te anja huke kuita enu kumta koma kukui aa koma ngo yata shwete dinu khanaguyate ma atawe khaa ii khahengi ishe ana yata ma ataha shwete hambe ankwa kwa tanki shwete kwa tui khadawe ako shwete ta ata aha he a tumiyate ni anwa hatiko
1: Tangkarabangi, ama Joseph Jim, ama pelatihan tenki, jadi kekam jiki, duku tu aneh, jangan jangan tu kan, ke asal emang kaya sih tu aneh, mungkin saya tak pernah terima kerjanya, saya tak pernah tidur masalah, tunggu jadi apa kaya cara pelatihan ten, ekstra femki.

0: Cam he xka fmo ach ir nakhwa cam ngati tawan ach ir bori e kumsha bori ach ir kwe kiye te ti tresel katembu ke ke tina ti mbamba katim an karatia media nga oji fi is a kam kantera cnn cbc dans le new york time dans swere tin si a pro ni routers si a swere tin swe hem si Trump administrasi he ante ha kwe he kwe ha ta an karati ya sit Africa si kikarako anka kung tin kwena fi is a ka ngu khana wo te ti ya si ta router si kwe nghe shwere ti nu aki gwanam kaha nghe kwe khiri wiri kwe ko ha aka anka kwe ti Amerika si u department he kang jise ta jarot ai ko he a ki shure ti tai shi ki ngwe en ge si shue jena di kona no document de a khana kya ti fi is a khwenam fi is a ka kya ko shi ku ta ku de sha a ya ba ti na ngo ku ta no khana ya ba ti 17 days in 500 ti di khwe am khana kya ti a ka shi ta nuk 8 days ka 7 days in 500 ham yesi verslag hai ansiki kui chao shan di kwana nshit africa shu oh na ana kien ka uti be da ni khwe khwe na fi is a ka kun khu di khwe em ni tsana kara thia ko a yete do shan ha ti a ka kun tem pa ka ku ji a ka shi ku ti ko shi te ti kuju der tak september iet te sana gwe no ke kuli te kwe nta kuli makuli et kwana kham no 6 days in 500 ti ya wasit africa kwana a program jika fi is a ka she si ye khwahim study na di span procurer ya ba tingi ku aki diku kite hin o a te ma te a na fix me ducks ma a wo fu ma a a karatin ina mo ko ta ko an se sino mo ma khana a na ko a ka si khana m ko m kai he ngu kia ngi tem stati na ta khono a ki ngai shan ti khu a ta u kan e te karatin veska psu ta ka o si o no aki anasiye ko taku do kwa ting lai ku ku kaji am lai ka ku Robert T. Henning nge ti vi ke si ki hu kara ti anki parte ja ya ko taku shure ti shue si ki ngho am no ama mod dak ma a te ma ti mu te tu anasi jam advocate a Basir Sabda ma kara ti aki kai anja mu ngu ti ko ngu kyang ni ve tem kwana ya mushipi kwe an tin nu ya ku ta ku mushipi bere khatim heni u ya ba an tin kwai ng he si khwe em ya an ka gwem mangaung municipality ti he freesta ti ki an karatin si khana aki khuna te ma organisa si he afri forum ta khunu aki mborunga kai te kwe ngana ku te ku an Bloemfontein ki si ku ta kai ku kwa gwe na ku mungu na ta khana chaka karama gwe ta jau ji jau shana ku ji metru sikim stati di ane jamanda ku kwe an selo mo nga te si jaro kai he kwe nse ta mungu tu ku a kai ta khana metru kwe na ta ma a kai ni gwa na mkaka ngwe kwe kai ku ta kwe haim khana kya di khana nu mboronga ka ku ji te shana ku ji mboronga ji ta mungu ti ku kai ku ku cha karama ama nga ti manga un khwena ana anja aki sire ji kai ku shu an shu ka un kai ti nu keri he wo ti khwena u ngo jaro ma ka khwe am kwa shana bere kha i ti ti aki sire am jao a jaro ma kai ku am Amerika sium presiden de Donald Trump ama 10 miliar di saya si dolar mutetu dia ha aki iye te ha eye blasting agens kapu siwe khu karawatim ama kuma karati aki Department of Justice kwenche ta in kuma 7 miliar di saya si dolar khama anja sinung chagwe kwena ki ngin kwena aki ewe ta tin temaka politike kwa naka ewe hina ki Trumpu takono kam mkwakwa takono Trumpu morganisasi he dan muteto su anisijam ya an karatin si siri kwa kuma nung balasting kakai kuma dan jamu ngutako kowe te balasting ji u ngutaka he ngi ya ngutako media ki ya suri natin he Demokrate aki khasuhe e sering minye tiin politike kwa naka ima imsheta jarot aye kuna takono ima tlou yaba kuna am takha uka ate no 6 januari iye te 2021 khasika ngi a te tue hin kwen ngu ewu hina ana ngu khu karakwe a ewu kuheta ansere sika Bori tuwe kame tine kam XK FMO takono teste khawana kwa mwgwem.
1: Siwa mwini teke kwa ah ki XK FM yang hi ahanam keng hum wami fresto mwgumbu. Nama hanak ong kala nga tia tia ke Amerika hinawa ke CNN, CBS, chike New York Times geta ahanam hum ta April ke reiterasi cipsi kang ke ogan e ta tram yang blewa we at agan manira ke South Africa ai stoi heku ak de ngulin ka nga wa America ta si Kennedy o khia yi he atu wa America reiterasi ke hanang hum ke cipsi sika ng ke he katani to kali tutu ka ki otonga em ta kai he chu si gi he kor kwa kai nga kan e ke american ai department ni he wa ngol ngi ku pangang na wa ke ka wi si ke ga han kan e ke congressin ta khanu yi ng ta america yi he a ta de sit africa ka wa gani ka ng sa tung ka wa 17 days in the 503 ka wa si gi a kham sung u Kwa kwa kwa kwa kwa hii siki Nga kwa kwa kwa kwa siwa disi ni faifu nortim Ta kwe chike ee Kanu yin hii Ahana ukwa yin ee da siti Afrika mandala ka umu Tota kwa kika atu ichibisi sika umu Kwa kwa hii hii Atu moku uwa Amerika Ta kwa siki akamsung u Kwa nda kwa hii achau u ki yin siki ama kai uaganika itwa gika amam ta tisatu moku ohun kawa american e gani khuna der tak september ki wakan e ta kawsi ki atham sung u ki khawun e chang kha ka chi gi ta kong ta kong says this in the 500 ti ye was it africa gam kong ta no kha programa ng ki america khona yi ka uam ta statun a yi Rekurir ngke le yang he a uwa ya he ku amandelang laga tingan kigang na fis modak ofu ake tisang hmm ya to kawasigi a kham sung uke lang iyang hmm supisa ki chusin ngang huwa kasitogi katulu ka a kham statu hende waki yin he gya gulikan le yang hmm na akam ke gwe da ku ke hana u yi kang i ke veska pun ya huf ta ka ke korasi kang hi a uang le ya yang hu moto wam rakter robert heni ve ge ngwa gang ke kam ta ke hani kang ku i ke yu si se pren na wi ge hana yi mana ke le ya ta ya medo kun ya tsoengi an akta ya advocate bashir sibda ya ke tisatung le ya kaya ko hong kolang na wa ke ka e kha khati yang kulaya ki ye ji de ge he a hana i kang ku i ta he ni ko ku kam de ge ta hana ya kang ku i gem chi ma kang a kon di sam ta mangga u mo splite ti ke fresta ti kuna ke ng hya da ki yi ta bungang aka orhan sasi he wa afri forum enda waki gamka o yin he yik aku ki kama ko ge blofonte ni kuna ya ngawa si gongi mako wana tun ya kolasi ke municipal a vikwa ma ku panga a ti tswa ke metro ke kenika ka jalam ta statu mandalak o yang he wa selo mo ang da ke bunga ina wa ke metro chiki ku apanga tswa tswa ku jela khama khwe ta palinga ba si ong sing golo ka igi ka I ka wisi si ka ngheji tswa khonga wa e ka ngbu yi ina wa ke ngla si de kho kham sing mo ko ngot wa ya ang da ke mangung ta malike tu auz la ke chi si ko ngot wa to da ko tle khama khwe ka ngi chi ko ngi khama khwe ya vi kwa ma ka ngi khong hana u ta ji tswa ina wa ke tswa tswa ka ngi wa vi kwa ma ka ngi tswa tlo a wana tani ka ngi chi ge da ma khama khwe lam America President Donald Trump da $10 billion ke of ke chibi sin kan hun de goli ta ke ya ay mandala ka ke blasting ay agents ka po ta chibi sin ka ya kin hunam ta ka wan ama ka ka ehe department yin he wa veta ke tin aganan ke malika he wa yen ko masiwa milyard dollar ka gam kasi o hun ka ya ku ka ehe ji tswa satu sahana wa kwasa ki yi ehe kuge kulon la jin hu kuge ge ka khamsing ki khula ki kawsi ka he wa politika ka vi kwamam ta tram ya ha hm ina wa ki tram ya organisasi ta chibisi si kan kan hm tin adang ta yingi da git adang ta malising ko ina wa ki yingi ko ta ya ku ya mali kwa kitu sa mko o hm chike he balastang ko athol ko hen e ye ngumana ka o hm sito singa ka ahana ka em demokrate hale mang ta malik ang hi ko gi ka hanok ang igi da khamsung uta ki sito agam o ye politike ying ko kham ka panga e ene ba ki ye ge agam u chibisi si kawsi gi akham sun u ki ses ki januari ke tuzin yen tu na kha ki blewa yang ki wa mandala ka wa ki bi se gi gi atake hana yi kin nam masi ki wala awatin ngam dosam kun nim

FM 107 09 tsame 8 tlomoko takwa 18 minute dite nge karma o khwatam am o tsam ki te ade o ta te ta ya tlari ya te khuna te a tlari ta tim am o tsam ki kha aba se ko takwa mo tsana kwa ta ha m o tsam no te ki tsan tsun sa ke ke te ko ma ko takwa te mo te ke je khudzi aba se ko takwa muna muji aba se ko takwa ha ke di ya kha tlama ko takwa kha do wa te ke kha an ka te mo ite khudzi no komite khudzi ta hi to te do ani shuka aba se ko takwa te mo asin na ta ikar kha mo te venu na ta ikar kha ki ha re venu na kha ta ikar kha ki aba se te ta kha ke ko kuri kho do te ko ditinji no a ji tsan tsaun sa hasara ko ta wa kyan kho a aba se ko ta ha ka di iya a te mo ko ta ko te do te ko ditinji no nki ki te an ka te ke ji ha ji te bori ju ani je ko ma ti kwa kha dinu TFA a te an tsaun sa kha mo ko ta ko te te ko te hitu te TFA je te ke he tsam mo wa ko khu na a ku ya ko ta ko khu je hi wa ko nga ji ki tin ire nki he e tsama ti tsam si ka ko ma tsam tin ire tsama ti tsam si ki TFA kha de ki darana ko ta ko mo esika khuna tsauni saka keridi kho a tlai kwa di ane a kai ya kunka te north cap si o tsai ki tin kutete te yo sika kha te te ke ko ta kwa te muwa ko ta kwa te komta tin tem o ma tem president de ma esika kuye tsan tsaudi kwicha wa a tsaudi hi kho a aba se ko ta kwa tlewa tiki kha te ke ko ta kwa kha di tsheya ka kha muwa tiki kha komta tin tin irisika hinto te tefie ki ke hem tui kha madarana ko ta kwa kha mu kha di tsheya ka no kha di tsheya ka ta kwa kha kom ndewa aba siya kwa takwa aki tem presidente ma kuya kwa takwa kai nja kunka sahinya terikarita nge sika kha aba siya kwa tan aji khaji khaji be no kha nge e kam jiki nunga hak emtwa kha ngana kwa takwa kha kam kuka no kha anka dikema a etan indi nge ya ki a etan indi unwa ki a etan indi nge e kam anu do anu aba si an kha mungwa ansena dike su ike kha aba siya kwa hank endeta ma isi ka tuna aba siya ta hank rikata na ta kha angur kata kha atama kwa takwa kha aba siya dike su ike kha mungwa ansena kha ke kha na kha aba si senu kha ki aba si sena guri kare venu tenu kha doore karita ta kwa ta kha teta ya un aba si je di isi kate aji ahito te mungwa ansena aji te ya anka dike ke kho kuri kwe ke tinye kho an kha di do an kha mungwa ansena ma do he ti aba siya ta hank na ta ikara ti doro ko ta ko ti hare te te ken kom ti ta go a te kom no khuna te tsiya ma ko ta ko aba se te tsita gwi ti ti guyan ma ko tsena ko ta ko te ke ko ta ko koma ma sin ma ek easy ke ha ha a tsam kha nwa mtsam ki dino ngo kha a tsam dia te ke ko ta ko koma ka ji kha tsang tso ko kung khorma ti kwa ai u ma kha kyare kare nga ka ti very kare ta kha ke ke ko ta ko kha koma tino kha ma ki si ya kwa ta kwa im am a kha ho ma kho ta ha very kare a etan in e tswa dia ngo si ko pom de ta kha ngo tu a kho ta ha ya kha ke ke ko koma ti kwa ni si ko pom ki kha ke ke ko koma hir kata na ji kha i ti kha ti beno kha si ko pom te kha ti very kare tu e kona ka Atan go ha kumarik maha angarik mazuwa ka palamazin ya ku pala pala ku chik chik cha kum ngay tuk ama zolan cha ho go klik tana ko twara hindi yama ka ten am o ka chisa anima veri.

ntwajitamaga chakara tsiye tirere nda ikara tin kureta awo ogwetwana tsukeri ji am chabe go tsus patasiki ti yo sikeja tsawsa ne ana wogwe nga kona tsiki kuna tpaka ku garete si afreda esiki inkuna tsona a charo tsan ospatra pepajita tinu tsana sure suka kuna.

0: te kuma da kaya ka ha je uji aji te kiji na kiji ma te ji nda kuri kwa ya kashwe kama sana kuta ku manja shu gubu shu ngu e gwa ki kiji na hiya ta kutu mba kuri mga hea mutu ka mo kama dengi kota ka hawa na kama ya kare kwe siye ta gwa wote ke kama te kone kana kama lena kumusa ta hoku e wote ya kama te mga hea nge kiji ti aba ki enja kuwa ngutu e chay gwa wosene huwoko te kuma da kaya ka ha nji te sona gere ak ay maye geuji german ka tela ji wamade ji te o kam grine ndine khan 50 geuji ka te ko mo te ko mo te o tiri ka hojon te o soto ji agrine ti te hendi yo ti a nde ku ji ko mo da ya ka te go kha khire go be ay kona te o dara ka ka ska ken ya ka ska fm hone ti shebe o wa da ro ne ka skin ndo te ko mo da ya ka te na te o kam ku ri go ji ko mo da te ko kam ji te o kam ku ri geuji agrine te ko mo ta hendi
1: Ta ya cha, Oh,
2: Tanz der Baraquengo von Andara.
3: Bogate mi ye ye ngolo.
4: Morate ye wo ye wo. Dijole ye wo ye ngolo. Mana ye ye wo. Dijole.
5: Yeah.
4: Gatanga, gatanga, gatanga, gatanga, gatanga, gatanga, gatanga, gatanga, gatanga, gatanga, gatanga, gatanga, gatanga, gatanga, gatanga, gatanga, gatanga, gatanga, gatanga, gatanga, gatanga, gatanga, gatanga, gatanga, gatanga, gatanga, gatanga, gatanga, gatanga, gatanga, gatanga, gatanga, gatanga, gatanga, gatanga, gatanga, gatanga, gatanga, gatanga, gatanga, gatanga, gatanga, gatanga, gatanga, gatanga, gatanga, gatanga, gatanga, gatanga, gatanga, gatanga, gatanga, gatanga, gatanga, gatanga, gatanga, gatanga, gatanga, gatanga, gatanga, gatanga, gatanga, gatanga, gatanga, gatanga, gatanga, gatanga, gatanga, gatanga, gatanga, gatanga, gatanga, gatanga, gatanga, gatanga, gatan

0: gwa gwa e ka ko tun wa asawe ka ko so ya te ti e mana ka ko nce e ka ko andwa sa
1: e ka ya di ga di me ta kwana ga angwe ka ko mntwa go be nce ya nta nya so ga ko de nce na go ma ga ko nce le ka le tama a ka ko ma ka mo kwe ka nta ga ntwa ma go ta ga di ga di me ta a joe ka ko

0: Wulawa tini ke XKFM yang he ahanam keng wami fresto manggumbo. So kong hing he wa bafana bafana ng ayi kipa senzo mayuwa jun ya wii. Kaya kam ka ng ke ini kabo yang okuna ke Pretoria de agdata ati tuim. Mayuwa ka kut alfu ag tangkit kaum ke cho ke jidian se kwe gian hok ay kelikul malon ya di cho ke fos lores ya gani kuna se ke trik Tuitui ang yi ng geta tui manang wisi se yi o hong presidensial Ramaphosa yi hana ka wisi se hong lang sebe se ka ng he tene kwe ak akama kuya he ka klorasi kula ke soko hong si o hong o o fakam yi geta tsa tu hong lang sebe se ka ng si ng o kwe kakawat in akakik da ng lasik tuan ay fai fi si geta hane keng hula ke kong kang ke wayagam ta nok o yi ng tiwa zin tuan ta khasik ng hita keng am tang lang sa bisa ka ng April tuwajin tuwan tuwan ka ka ng ng M ko sa bisa ta din sa sa kawasi de ka ng hum gana ko ya tang ya ka kung kay tam ka ng ka Belleville ka lang sa bisa ka kapsa ti kuna ya gay ati sa tuwa ko sing ya matro ka ng M aleta rosi ta si gate ah na ka hula ka kung kang he wa ya tak tak kawa tang Constance Skolsi ke yacho ke Belleville ko si kagwang ke Martin ay ngui ke kawang ay chon Skolsi ay klin ta si de ke sing khung ta fesa ka ke ko e ka wachi ko ko ka sin ak dang si ke tora ta statu to atu ka ya ko khayen em ta kwa sa khwe thodog ngak khama khwe ke Goldfield si ay South Deep many ke Malin ngat ng koka kanggo e ta kwe ke vika ng ya chung ke kai ke ng ngan em. Fagbundi ng ye hewa num e nawa ke uwasa ge ta ang da ke mandalak o hm ta kwa ke katul ka ok ng nawa yi ke chibi se se ta ge da tisa tu hm ka je ka is ge at ng ag zang hm ke kanu yi he a uwa mali ke mini chige se chukwa uzlao kwa kai kamsim. Fagbundi a tisa tu hm malit ng kang he uwa yalf presende ke yin heku apanga ka ye wi kom panga ka hum si ka twing ni ka koma 5% de wa ambax mane hm ene wa ke yi he wa mandela ka hm gold fishing hali man hu get a hana 7% de chike 5.7% de ta num a yi atak o ke kango ta yi he wa mandela ka hm ke wi koma panga ka hm ak ta a chane munahin ang da ke kau si ge akham sung u ko pele suk ang hewa khoti ga ge thoda ko kan khama khwe mach ka pe atisa mo ko om khau malik ang hegi ge atisa tu kau si ge akham sung malun ga mali ka he yi he wa mandala ka om si to ak khawam ek to sim presidential lora ma posa ka ikam ka ng ge ko ko ben ka ng lun aka fe tu ya ga ge ta a hana u ge yi he wa sit africa kam ka ong he na wa ke yi he wa ngurin ge ga chi thwa ye ti de ku ke panga khama khwe mo ko ong singo ning kan ke democracy ong ko ting ang ke gang ti khotla ya kala ng emo ko panga e ene wa ke veterans ka bu vi kwa ma sing ka ngo to ka e ene wa ke vi kwa ma kang he wa chilo aga ke ikwe ge ga gur thama ko ta am ble wa yang he wa president de wa ta kung hung kang he yi he de awana o fe tu ka ng ka wa si ge a kham sing u fe tu kang he wa ordes yang he wa ika manga wa Lituli, mapo gubwe ta zigita ahana ta ye wasperon bukan a ye ofen hanak awrasi arasmesi ya ehe gwe awana fitu ka hewa orde ya hewa ika manga khautiwa ta ya yang ngau chige hi yang hu apanga kwa ki ka hewa rakhbin ka ga ina wa ki vi kwa ma ke ngurin ti thot ta ho kalang e kang ya gita awana fitu ka ta ye khotam ni wa maso ge ka osung hek khama khwe Jonathan Butler etene wa kwaito maso hu ge ka oskido ta khotam ni tsige ta awana orde yang he wa ikamanga wa ke silver ya awana ya viko mak e he ge at a maso en hu ge a ke ngulin ka ta teni ge ta akham sung u ka wisi se ka he khun kan ke umso no ke gaga ya gi go gul khama ko ta jeg ene wa ke Ray Alexander ke sa ngkhwe thama khwe ke sa vi kwa ma khotmani or de kang hewa le tule ya ga ke khoti ye awana ke vi kwa ma kang he wa chilo ya gul thama ko cha am na si ke wala awa 12 mdura sam kung nim
1: Tsamme exka FM ke tine go tao 5 ga minute ke se se kra go ha tsamme nge te ta go ne tin iri bori e kom sa no bori tin iri kwe ke ye te ti tresel ka te mona di mamba ka te ke ke tin te ma ha kuri na ei bafana bafana siki go ki te mana hi im senjo muyiwa muna ana e ma a tui ini khabau si shiki Pretoria ka tui tui gwem mayiwa ama 12 kuri na shenge wati ai si kham usan si keli kumalo si utlung si su o first losers kweski kau kong kwe yom tui tui he nge he aki khana si kutako a kasham president dem sarawa ramaposa ma imamu tinu kai he nge he kan karak iye de no kulina ki kulina tsana khunka tinge khutam ana kwa ka de aki ka yenwe mungu tiku question kai faifu di kwese kuti ku ewo khuhi oi am msiki mboronga kwe a 2020 ka khuhi no kai he enhe apro 2020 ka kanya mahin drian sesta ka kuri ku he ya ba ti khasi utasi he e nghi he e bilbil si tlai ka wiki kaps that u tlai ka igwe komisha anki na ye kwansa na ku tlai ka tsara ku tinya te tlai re tem a leta rose she e wo hui a tsunta a si u tak tak ku rita si he e constance scholes ye e a si u tlai ki a bilbil ki sait ani a yum anim jam marti ni kurim scholes si si di tre an si wo hi o go yo se sa te tin kring se sa go tim no sta tin sa te kwa shen go tswa go kha ke tin ya kai be tem tso sha kha khana ha te gwe goldfield si ane si jang ni south deep main an aka shiri di kwa ku di kum am ku di kai ku an ngi ke tin ya matem fak bonde sha num ta no yuasa ta asha aki ye te kai ku kwa te manda ku na an kai ku e asiki an kwa te shiri ina mo gu ta ko gu ngende e kwa ta fak mo ni sha kwa ka te 11% de mo gu tu ko kwa yi ja u kuna ni ku ngo ku na ni he ko ma 5% de a ki o i kara ja u ku na o ku na goldfield kwa te 7% de no no 5.7% de dan no num siu jao kana ana a ka tim si kai ku heng he a ki kung karama gwe chane monang heng no mi te khana anja sinu maskapai he ke u sha anja sinu a gwe kona maskapai he milyun sai si di sire bestir der na am kwa kwe bori si khre o hem president de masaral ramaposa amang e si ye kutako u kwamashka si kata teta national order am no aki ama sit africa kwena takono kang kwena ta te ku kharo hi un si we e demokrasi am kiri jite ku ji kwara kwara na hi vitin si ka po ji kwara na hi ken si takono te ama na hi na am amaste kansham presidency aki si ye kutako a orde e khanti te i kamang lutuli ta khono mpum ngu kwe ta si a karatim no ana khai te na ki springboko kai koma rasi rasmesi kam kham em i kamang ga si u khautu e e wo gwim no aki ama kia in kara ka kaitere ko gom ku bara hai kung kara mahin ta kono karo ngung si tama ka iye te ama akwa na si ka kwena atui ha kara hin tui ana si jam Jonathan Butler ta kono ama akwaito ki ayu te ko eskido si o kishe ko ta ko orde an si o wo bu ha ika manga si o silver am no tui ana si ja iye te kao shana hin apartheid activist Jack and Ray Alexander amam khamhe or de si lutuli khauti ewo amte kutako te ama na hiyo kwa rasa na anejam bori kwe kame 12 am xka fm ki takono test kabana komo gwem.

Adam, I am so gig ngam ke muli wala kom tekem tine kawa dertin mani tege kom ke radio XK FM wala gita kom tege ke wala ke kame mge afiti ka ngawa mko program ki ga dance ta kha ma mge atuang ngang moko giga kwe ngga ten agang yang gya juabu nga ke wali ngwa min a elimia ritzli chimusi mko gita kumisela ngawa program ngika wala ngumis nga ngia chuang programming ng magia kumisila nga wa daming ay program kasi kanti na gya ukama anji kam gya sungkwa ke mdewin ay vilong isa gani kuna chimusi ng hey dewe kakwa afitika mukugiga kwe pala pala nga yi kau halim hali examen ka wala kang kore kam ke he mahangwa sa u mtiwa sisi ma Skolama gita akala tu muku giga ujila wachi musingi chwang muku giga kwe gumutanga ya katika wala tigi giga kama wale wa yalfu iri iwi mgita nguata kwe nga ya wale wa yalfu tigi gita gawa journal program agita kangosi gim giga samtua kem agita awa ngungan kuna wen anji gam giga sangkwa Semana, tenik itu kita cua agam angam. Mulai ngagui cua zila mana agak semanu. Jurnal program kaji gajah kam kita sahu kahika angwa yula klik kahin. Kakama tenik itu kuah uhad datam di 17 day ke Mei Monday. Cik gajah sah kahika angwa yula klik gam kau cua hipertensi. Magita ni kungkua kondisi uka hongong. Waka akala utwa mungki wala sila. Ika gita agung ang noya. At ika kamji gigi at kamam ko kasi program. Lagi akam ki varisan mo duit na program. Kakrisi, kante ng hukang uwa. Mungki si musya lagi chuan ng mukuwi agung ko kumagi kongkira do XFM. Matu sa muku giga saka. Watsang ga ang program sang akala utwa mungki ga din stakang ma ang kya chuan ng igi taasi kamang wami. Elimia Ritzlin nga wali watina atigin nga si meta gani kuna nga mchidbige ta na kwe ta nga nakwa sige mtini chu nga kongko program sige gano nang magi kwa giyami kikong oi magi kwa chidami kikong matina atwisa mukugi kwe kwa nga wabunga timusi magamit ang nga program kikong gita sa fita ta dura chidbige sa kwe program akalutwa mkikukumang ulang msunghi nki Ichang

0: Charlie, I am so again. I'm getting welcome to the Tinik Nawa 20 minute take Radio XK FM. Wala kita come to the Chimusi, mchu ang ko program. Kano si kang hema tuisa mo kung giga ko ng makayam program ng kachang agita o kamam. Kaya wala eh kau akali skola bilong isa gan ko na van anje kam giasan kwa sumanus nga wa sumanus nga eh skola bilong isa kausung a kwa ap watu moku giga ko ang pala-pala ka askola mhike ikaw ayang kalin-kalin examen. Kagita ko am tegeke simbusi kanwida ka kamakwe skola mhike ay andak wase si prengawi uhung ba iskola vilong isa gani kunam kegiya ko at askola maki kawa wala ya kadwi diwa asang hi vilong isa kanusin mukugika lung isa ka examen. Maxia karke chimusi agira todas bandiera awola ki chu as stratingsin a concentrera askola vi kwamam heke a examen mukugika wana pende jelasin yangwa kwartal await ya kwasa a amukugika ngkama kwartal ya tonsi ofu yote kanga kuke kong ahutwasi kwasa ka agika slaha akhrati. Chimusin si gita kwa kwang hao am tegege palapalang aga wala agita kwang tega at ngamuku gika wuzila astidi roster sing. Wan stidi roster nga ang gita akwa sa kamako nga wagi simaga gita kali vilungisa kipirin nga wagi hinglungisa nga examen. Wan stidi roster nga gita akwa sa ua tiga ang multiple lo kwa vikwa masang. Heke wala ehe agi kwa awuzila kwang nga waka. Wala lima apren nga wagi ku lungisa, wala lima apren nga wagi ku sa, ofu wala lima agita gya inakachige watsuga muku kagika uha. Hege wala tima aonsen hi ke asparte tige ta abisa kate tige. Chimusi muku gika uzila astiri rostra. Natin kita kwa sata agita tuisa muku gika wana khanuhu restate ofu gu agang hunts atiti. Ke tshwanwe da ga thamakwe o anngwe mo go geka mo go duma go tsatsaka tseo ka ngong ka ka anngwe ka anngwe ke energy jam ka ngong ka ka amana ka o ka tutuga tsi ge go concentrate a skola vikwama o fo a examina he ge a go ba ya tswang tsi mo tsala tene na onwe da ga a visa ga ge teng go sa kama ewa arrest da. Chimusi nga ka kwa u kama vilunga sa ngay. Katini kita uwa tige he a skola ma. Kung akulu u kwa angungu. Muku gika waka angungu waka kaka energi gya gya angungu. Kachichi kangu kaka amana kaguma kachicha agiku chachacho amana wa far fresh. Kagya kwa ki a khasont. Chinkama kwe guge chimusi ngi chwa van ka khwasa muku fer bitra a konsentrasi aswe wa qulisin ke anqunqa ke anqinqa taftena fer bitra a hila khason titi mgita asun tege chimbusi chuka gita khali skola bilunga sagani khona kawa dimiste belangrexte khadialten ke skola kau ke kana skola man akwa ke gatswang chimusi kana skola ma tena anwida kha dewe anwida kha kelkasun ayi kwasam sama verkan heke understanding manchi musi ngitang he da omku giga kwaka andah agita ochige he ya munika atuke ka uha ka kwaka da waki andah ya kwai hamandra edam gui nghe hamandra ehe ankwa chimusi ngitwang kwa otang kama kwei examen aya chupa la palang aung kawatsige hewa atatatata afer anwordi lekiti mugu giga singa dawa giga gya khanuk vilong sa wola ki chu kaya gya kom ki akta a kama kwea dawa ki khanuk spasi of wola yiphi ingxaki kulungisa xa ya examen acothuka kwaxhama kuthi udawa kwama xhama kuthi yathi xhama skola khonata ke ngala examen ufa cha chimusi vilungisa kwaxwa ngaka ukadewe chikwa maxhama kwe vanga qhisike igya o a wayi lerinqi mukugika cha uike pendisin dabathi a rugby bisa ke skola khona ta mukuke xhama tsu a xhakina qwata ya panga ke ita ya oke ita qwata wa oke chinga chichela ka tini gita o nga ya energy ya la train tanga ba ka nqinqa ka nqin a si ta khwa ya nqinqa mungu tini a nqinqa ta tsotu tu a bieter concentrira ya skola vi kwama o ya examen tika nqulungisa ta u kwa ya kanga gita qwam tikeke chimusi ka nweda kha ka batsi ya baya nweda kha ke a de we ki tsa mgen kona understand de we ka ke khanu kho wala ehe ya a ka atwa ya nki ha vilungisa ha ge a lungisa ka ka ka ya skola ke a sing he u ya skola vi kwama kha ba tene ke ta ka ta ba ke real si singa ehe wa tswa e da tswa pri nga ba ge ka kula khukhulu tswa tsika matshwa ka mabaliseng ka go qama ka qama sekolo ta a te tlhagwe go nna ha pasta ka ka kula ke sika ma o ka ho go qwa du ka ha te tsi go ke tsho te di sing da opening wa expandira mirtet ke tsho as ke he hang ho tsho wa strating van tsimusi e ya sika matshu ka ma sa baliseng nge sing baliseng a ke a gmiga ya tswa wena ga nne go tete ya ehe ya prenga ba ge hing lungisa nga a examen ya ta da prenga ge spandira o la tsi ge tso ga ga nne go tete ya ge lungisa ka ya examen ti wa se se ga kang a ge ta kwam te ge ke mo mo go ge ga seng he o tsimbe de we a ngwa to mo go ge ga kwe lungisa yena ga jobo sengka tene ge kwa ge wa tsu ha le seng e be ga ka ma wa tsunga ma ta tsunga TFM di am hanga sa dia ralu singi volume ka kwa ku qobu van ka tene wa tsike kwa apply da wa da wa probier ha se tsa ya anda ke ya skola bi lunga sa miskin ka nga o kwa ga be heis werke ge tswa o heis werke ala ya tswa o ya tuka tonga ya anda ta mazi jokang ge get kang atrek ya anda ta totu tru ge ka o ya skola bi kwa mahnga even khawe ka ema ge sang khawe tuchi kolan kolan metene bi longi sa ka sang ang ma tumku ta de we ke titi si nga de we ge ku longi sa ka chi gana tu chala totu tu ge ka alungi sa bana ya tuke ya tatwa nke ya khanu ya buku nung ta mazi joga la ge at nga ma i quantify ta kwa nga ba ta a jho ta ya nga cha ya kakwa nke ya shkola vi kwa ma tanga nge ta tene o ta kwa tuto alungi sa so chi singa chi chika hanka hanka mpere nga mgin nga sing wa chi musa hanka chwa nga kama lalu ma nga o te nga sa a tia chung de nga ma tifi kwa nga kubuyi over all chimba ehe da wa a sengi da wa kwa tuwa bisa kha anwa kamke lalu tifi khali ta kubu nga sing dewe yin kwe gahu jho pani nga witi ni ku gaku ka giga ngu ka gumi gaga ngu ka jho van chachi chika tini ufu da wa jho ka ng dewe jho ka nga tini a triki ya boma ng nga tulungisa nga ya anda kha ya nga alungisa ta ya mako kwa tiga tiga ang huya ya kwa tita ya gumitonga kwa ang he ya nga alungisa ta ya nga agbayi ta kwa ang kwa kwa skola vi ya skola vi kwa maka nga alungisa abisisi ka hankang agita kwa mke muku kwe geka kwe singo mchima mdewe geta anu ita kati musingi chwa ng wa sing uka ulang ulam he hankang chuma mathuisa moku giga kwe u ka khwasa mdewe ke tsu gani khona yi concentrera yi skola vi lungisa for all examen awola nka kwa examen ya nka kwa kukui concentrera examen sing hecha gya lungisa kwa ya ngento to lungisa ya ngento to gana ya wa ka kukumasi kamkong hua asa ula sing chimbu sing hua gnu angam ko program ke gang geta sa fita tadura chi digra sa ko program akalu tam ke wala msunga nke ya chang
1: Eka.

Radio XK FM. Examen daga batsigitana no daga ade we tlhaya a ikwasa ke understanding mokuge ka kwenqa ngawa o ndebe ge hin palapala nga yi examen ka gita komde wola wa wola e hede we diwi he asin he o tige he school of lungisa ge hin kama ko kwaso he ge toto age alungisa wan gita ngedi ge ke jun examena apende hinka stini gita kwa kundra akwe nga wakaw ang hunto sin apende sun taka hang af da oma ke dun muite ke chimo singi chuan ta gira tutu te lungi sara gira tutu te galam kana gita akang taka chichi he ya ge tuwa tutu ge kaaya kaya vilungi sam he tuwa tutu ge ka lungi sa kaya examen ya hadripo taka nga gita kwa mtike ke chimo singi Mpere ngom gingsing hige ka wadi bilang rikste khadiyal te wadi win ay skula vilungisang awam. Ta atisin ngom adewi kakla. Khamani kadun muite. Muku giga ga wa mdewi ki gamsung. Kasang unwa adewi ki ka ehige anwida ka. Katwa nga wa. Nungu kama skula ka giga gilungisa. Takatini gita wa. Tige higa ngung kaka ukwa. Yamana. Spasi ay agi anweda kam o kagi tiga ehe vindika ki tiga ehe ge kwa ya tota kri stresi ti agdawa ya ngo duka ngo stresi ya skola vilungi sa tuwa kan ka kretene chuga ya kretene kung miksi ka ka nga ngka dirma kar ya ka ya tungki alungi sa ya skola vi kwa makamazi kakwa o sang Julo tini pering nga wakagika gya. Kamgi kwa nga kwi julo. Kawa skula, kawa eksamen wala. Ye ehe makawa dewe ke real si. Ye dawa kwa pening nga wakagika kula uchuka, sikama chuka. Kawa kwa sikama ka. Ya giku ngale wala ehe ya kawa kwa sikama nga bali. He wala adiwi gya acha chukua kaku uya ukua. Ka u. Tanggut echa chuge go. Kala akan akiria. Tachi singa chichi ge wa. Dawa kama skola. Kan hun. Kage wa skola vi kwama. Akhiga kwa chua. Teta pringa wa. Ya giga lungisa. Ya kula kansi. Ya giga lungisa. Ya astresi ka e. Ta astresi skola ga. Ta astresi. Ka e hake kwa. Hake kwa ke ufa. Taka ganga. Taka ngudir makara. Takto tutu giga wana khanuk. Stiti teiti apren nga wagi lungisa. Even kha wagi ta tu lungisa kata. Yakto tutu a konsentrir. Wanya Yang nga gita ansi kri. Takala kangkang kwaka kwata ang huwa ta. Yakto tutu a. Ta tunga yang nga wisi sike. Ya skola vi lungisa. Kangka gita kom ke o. Chulo ya edak wagi a lungisa nga wapren nga wagi gaya. Ke eksamen awala ya andak tangga ya skola vi lungisa kehe ya gea lungisa kaya eksamena even kawe chimusi kama class 2 chin kula me vi lungisa kao sin gea o di kama a u kama takas nga e gea o kaya ke kanuku wala ehe ya konsentrir a klasi ng mugugika kwe lungisa nga akam wa kakukumasi kamkukuma sa wala si chimu si gita ang nawa ang program kigang gita sa fita tadura chigigira sa kwe program akalutom ke wala si ki chuan

0: Mazwale wa moso nga sigege nga amke mbuli. Ula gita kwa mtike yao fika wa yao fumanita ke kongke Radio XK FM. Chibusi mula gita kwa mtike ke ula gita kam yamge gawa mko program ni. Yagya kwa mke yurnao a program. Tegira sa kulite ma mko program ngita a kalo utwa. Changka ge asam tia journal program ang atong muku giga kwe konga kwe a wa anzi ka ang him ge sing kwam chu a ang wa mkosuma na wa nguling chu konga wa gwi aga chu wizila unga wa mana aga sumanum chu ag ang wa ka ge konga wa mkiga titi him ge twa wizila kama kwe gwi tiwa sisima ga gita kwa at itia kong tam kita ngiri mo ko giga kwe wizila kama kwe gwi kaka gita kwa kakon ke yula kikin wak bluti kanga kong ustin kwa chwa hipertensi tam kuli nga hipertensi akama gita kwa nama ake kanda kaw ka datom kwa di 17 deke may mo ko giga kwe kwa ngay wa bunga wasi si inge ge wa ngulun nga kika wa yula kikin magita ni kwa kundi sam takaman gita ni kwa afektir o kwa kong kawa ang watwinda season 20 ya tema ang he kampanyi gi anam a wa control yula krik hi ke hagya kong agi kanda wala agi kusung u ayula magita ni kong agmya vindika krika ang sachunga Selin kila. Kawang a kampanya ang anosi gita gafer an vordile kete pringa mging o u. Sing he u katsitike he ang hiki ang mungi gya yula krik hi. Ama gihing ning hong behir u kwangkam. Chok o sing gakamani gen gai pasiyen di sing ke chom so katsitike kwa katima yi titwangi ngita a kala utu. Muku vindika. Kakheka chwa chwa kaku uka mono sengika sula. Kangaga sigia chwa kaku ke sa chwa kake kawa kake nguwa chachala kongkong silent killer ya agita kwa mke kikawa yula kike alama nga chisi kika gike fitika kakuwa ngoo kakangaya aki kake kagam kake kakangaga sa chwa kake silent killer kagam kake ta kang nga kay kagdam ka e aktuwa gi kang higi kasi gita gya ang ngung tat awalan ng ingala katan mong at kama kuy warik siya e ang ungom ko gi kawana heart and fall stroke hige chang kri tamazi kang nga kay sige kwa waha kampanya ang kya ku waha tagingan na kaw asa tulaya bunga chung kausang kanda iema ge gam e nga wa kweke understand ang gadi tike he in khalema ngui ke khongma ge ta ge in khalema ngui ye ge kholing nga wa ya ge kwa gyula khikhe ka ima ge tani hu a chu a khwasa o goya tani chu a understand o goya ka ya ne tsang hu gulu o gonga wa khika ngi ta sang te ge ke kay umso nga chiji ga hanga karik si todan a kama kwe for all ka ukham chige he ka wisi si ga hange agi kwa a u wa ngu chimba ng he agi asenge chimi si ga on kha sont aga chim agi thawi jala u wa ngu kula ka a ngu a riksha ng he kang ungwa ang ngu muku giga ka ayula khikhe ka ng mge kwe nge kwe atro kwa mkama kwe mge tota kwe gang gwi awuzila mge gang kama kwe ngay ufe nge gula ang ng atene kwa wuzila kama kwe gu gang akachu wuzila hege guwak akwa on khason de lief stel ngala kaha ng a kama kwe wa ake riksa ang ng mgu kwe wana yula kikin kama ng gatine gita wa a family khaski dinisi. At lakang nui ma yangegege giya inhale iyula wangay. Ma gita kukwe kain, kawa yula kai kain. Ngayge riksi nga kama kachisika akatangu ma gikwe kika. Kama kya abagani, kama kya digani, kama kya kama abag aya katangu gani di a di katangu gani. Om gikwe ngakwe kama kya atong di ma da atong goma. Gani sengkang kang. Hey, in kaling nga magigigig ka, yung lakit ka, hindi ka, riksin nga, kama ko ka nga, nga, wata, gita, tiyawa na ang mga, taka mo kung, hey, a family ka, sige din sige, sige, akawa, kuma nga, ukwa, asin u, mtiwa, sige, sige, magigita, u, u, kam u, ka, son, the lifestyle, sige, agi, a, u, he, a, vindika, u, riksin nga, u, nga, nga, kwa, nga, ha, nga, chi, kwi, kama, kwe, gwi, chi, twa, nga, nga, nga, ufeneng asor khoka giga giya akwa giga chwa ngin vindi ka kren kren kren kren kren kren kren mwa tipulila u on khason de liye stela ng tipulila u ariksya ng atiti nga wakay mso hongka itini kwa ang kawkay nga wa yula kren kren wakay nga nga nga kwa fetsa kaka kren katiti nga ige twa ng kama kwa ang ng suka kren hige chang kain. Kaim so dang ka hangka ang. So, kagachi sige ka gie gya ang. Ako ang gie si sa choga ta kawa kuma ang. Ta mazi. Kang batu ka a. Kwa sa. Ke choe kwa wujela u ka ngma. Ang hita aging hua kontrol u kwa ka ke ang ng. Wache he kage a ha ukwa ka che ang ha kontrol ukwa ang ngwa a paning ngwa kanda wala na wala age ko monitor ayula ukwa che ko gati ga kliniki si si gigi ka uha ang ngke chi fuku fuku kage ga sun u ayula kunda magita ning ada ni tsima kala mang kai ka wa suka kama gita gya a wala na wala tim ti gigu giga nga wa klinika ka si giga sun u ayula ema gita ni kwa kwa ya meng huda mi tso ma ti gati giga ka aki guya ya o kwa chuku na uga ku nga e yula kika nga mo si giga wa ka aki ka nga ke aki ku wa kinu sa apere nga aki ku wizila gani kuna aki sun u ki aki ya wa ki sika chwa ka balansir de diet kason di aga kehe ang hei ka timba ya ke a magi kwa nwa ka tipule la waka ke gwi sung u ka tema tota wa fars chis nga chis nga nga kwa ke frakte ati asor kwa ati chwa kula a tama kwa ka mtaka kwa ka a makata ching ma ching ngay ngay ka la kang ota ka agi kwa ka wa fitsa kwa yula kwa yula kwa sa suka kan kita kena kerja lagi kita kau tahu kau kau ingat orang awak riksi gising ye tin mana kau cang kau heki kau kau agak suka wa tak coba ang agia first time u as spesifik riksi sama ni kau he ang hece ang kau kulu u kau ang ngung atwisa muku gika kue tepulila ua ang kau ege guga agika cang ang kau ege gua kua sokota ufin kita gya ang nga wa active at hing kaka ka ang watumuku giga ko ka ufin kang kumaka ka tipulila ko ham at hing ka ang chimbe stresi gya kwa gya akwa ga chwa nga ang hii ama kita nung kwa bihir o kwa stresi ang ka tipulila sui uwa ko uka kula gang uwa van chingwe kita ni kwa trigger yula kikri ka mtini kita sari kika tini wa stresi apari nga ang hii nga bihir o kwa stresi chimba ama ge ti da sipitali dogo si ti gege ge ka ke a msum wizela ko ka ge ti ge si gege ka u ko a nga pri no age wizela ko ka wa manela sun la kola me ha nge a atwisa muku ge ka kwe u ka vindika u kai kan wa yula kin aga kai kam ge ga sa ka wa ge kwa tsatsala ti kaka ha ti gige ge ang ka ko kha ke ina kha vars giving tegen sing tang ang ko ang ng sa normal kanti ayula kai tak gama ki ka e Tamba zichimba kaka kankwa kama ka stage dwe. Masinge ka kwa akangho kwa akhangta ngu do ma kor kor ki angamchi khabi ngole tuwa kwi kam tuwa kwi akhangta ngwa tatala do ng. Kibika o a angne. Kakibiko ka akwa siya ka dobo. Kalem nga gita o ta achwang kwa ofu ko ta tama akwa gum. Achwang kwa guma kwe. Ako tutu angu amuku. Kwa chi malu machi tega gita o ta. Aku acing aku bika ngung, lemang acing aku ngung ka aucu. Kakak kak doha ka aku stage dua. Tengah kita saat ini saat cuma kewa kac acala cika kac kewa acala kunci tua selin kila. Kang kampanye angsang waktu muku giga o. Kalau bunga, untuk sang heu giga wa ila kikhi magete ni ngwa ngaukwa tam chima atin atwisa muku giga kwe o ka vindika uaka ke angungu wa ka kruko masi kam kugi ngwa sa ula si ngchimu si ngira gmu angam program ke gan mwa gira sa fita ta dura chik gira sa kwe program akalu tam ke wala msnga ngke ya chong
1: Eka.

Siyanda aya muso ngagege ngamke muli wala kom tiki yao fika wa 34 minute ke kumke radio xk fm wali ntini giri kwe chu ag anga mko program yang kumke journal a program ka kisi kantini wagi ngokong wa mke chimbusi nki gichwa ng mke tuisa mku giga kwe kwa ngewa kwe ke ajika mchu ag anga wa Gosmanu yang wa gue cuci lek enggak cukon, awa bungam enghoi kon awa kuge cika gua cua cua gat ichi kering ke awa yula kering, cike yula kering gaji degi gua a kagagi gua gya kungung, cike gaji degi gua at ija kungung. Waka nghe mkugi kwa asa ulasing ngirasing. Teke kika wa yula kikhi. Toto wa yin fan di miyista. Khafar lakste kuhi ke gihigi wa nguli ngu. Van atwisa ka mkugi ka kwe beyir wa. Heki ka vindika wa. Taka mugu kagagi ka gya ngungu ka ngungu. Ha kanto da git git kama kwe kama sa sa chonga ge silent killer kawa khige tene kwa khongwa ka o wa khumuno sula tagang tsigeta kwa ha ka kampena kwa nama ege kana khau muguge ka kwe kwa ha wa bunga ke a tshe he ka ge he erinstag o kwa Hika titi kama wa a o asoko ngui mage kwa akina waka giti. Seng cho msu waka titi kwa gati. Ma a o jitwa nga gita akala utu. Chima apirina wagi kwe uka kwe tiplila u riksi seng. Ye itene a ngerger ka. Ya kawa ke kamawa kakahin. Kama wa chengkhi, kama wa stroke, kama wa fetsakhi. Hige yula kikhi. Arum gita ngirige kikhi kama yula kisa suka kikhi. Kwa akhokhi. Chimba ang agi awana ka ngui. Tene mutu. Agita awana jumla chang khmani. Shachibu sisi gita kwa akhokhi. Tkafitiga siga tene toka ngoka kanghi waka kikhi. Tama zizike yi. Tongge kwa akong kwa. Ka ayula ke gihige wa angung khamin gita akhe u. Ka kakawa kwa stage 2. Hing haka ngata a ka uka e. Ke ngalama ng asusmuku. Agita uta sa akwe nga atsoa ka kwa kakawa. Kama nga gita kota angaya akibika kuni kuni a. Kawan kami ngaga ngi ka jocho. Ao kamakwa o mako atang ako ukwa ko. Katini ngunga amuku giga ka stroke. Kegia ohe agam nga e. Masya agam nga e kwa agam nga ka jelas ngunta agam nga ka atabo. Ka o ngung agam ka chika ng. Ang ha. Ke akum kang suwa ka kamakwe. Nga agam nga e. Ka kwa ka ambratu maa. Akwa si katine angabi u. Kamang kagitaw ta aga at kamakwe. Kamang kagitaw ta katutu kwa kwa kwa sa ka do. Ta katina chwa chwa ta wang kwi aga. Katiske akwa. Nga unga waka mkugi ka kwi nabatu ka. Jo. Nga mkita sa. Taki krikan wa. Yula krikahin. Tua kita kue khafar lagi sama kue u. Tapi ni ngam gengsing ngai cima. Nanti nak tui sama kue kita kue u. Kasing u cimbe kage akama. Nungguni kuna. Cima anwe dah sama kue kita u. Kakue. Sing u kaga un. Kasing u cima atui sama kue kita u. Kakue ngu kaga ke. Angung. Waga kumasi. Kamku masa ulasi. Cima si un. Magmit ang ko program ng gitas afitam tedura ti digresa ko program t
tena kultom ki ula msinga nki ya chwa ngu.

0: tekwe unkwen kwana wote tinve nte tinga siki wotu Africa kwena kan on aji tekin ku khorena hebe tangu kan u heta ma wote koro ye hedino ma kan te tek ayo nga te sat ngum shobe tek am kwe am ngi kise na ku ha ha is abia
1: see
0: kede kai kai nga te ku mo sobo sa ku

Fafintonda kamei Africa eta azina kwa wiki. Ngoema anamwe tene tindren sister sika Africa unzi aye ko tlae kwa ko ka te ko tuira ine hanyo mo hi Africa ha te masa. E sikite na ka to ha ka tre te kene ko ha go jinde go te a Africa ko sika ra here tam. A tam sikita magante a te ha a tam ko sikinge tam sikiz Africa ki te kirji ni tam sikinge sene ko ha ji am. Tama kana ngi sene ko tya ha ho ho muso ba kwe ko na ka am ko ha. A go ento te sara ko te khomka ta go te te a ile go na te nwa te nwa mo te te Africa ko na tam. Me African glam. Nga kholega de mboro a go de koma de am ta go ha de shoto de tama kha. Nyamukara ka pukata go sekhiri Cairo kam. Te Africa ko e XKFMG.

My Africa, my world, wa moso ngasa gengam kimuli. Wala kwam teke 12 week tangwa 56 minute ke konke radio XKFM. Kwam ke kansu pam ke manite kakwame oti gigi kwe kama mko wala ngwen kwa chigde kewa yeniri ngwi. Kawala chigde ge angam awa yeni. Timbula mango duka wisi shiran ngam gisum. Ichi gege to kwa siga mangam ge inir ngume ge morsani a program. Ma unte ke mi wala un, mi mungu in un. Nima jwa kamo ge bunga wasi, imge fitika ako manga wala ge siga maka ate ge wali unma ge itoto sila. Buma kam, unte indura chi gege ta wana kwe ke kongke wala ngay ngay. Dang na bunga ke wali un, wami a ilimia Richley, ta bunga wasi itoto gham.

0: Walawa yini ki XKFM yang he ahanam keng hum wami Fresto Magombo Veskapu mandalak om ta kokbekam a jigungi gri aktu kwe koya kamsung kawisi si ka ehigda tigbigi kuyo kawa ke provinsi ya chon muku on ya tegigdani ka kibisi kwa jila kama kwem provinsi dang ulin aka sentrum miyang he ku an ya ko e chi ku a kau ko sing ka hana kwa sa kai a dia mu ko o hu ying de hana khanu yang ya ki provincia un ko jalam ves ka bun minister ya he wa lan bau economy sing ka ani chi ki visita vi ko ma even mail an da ki ka wasi ga kham sing u vi ko ma ka ho ko ga ga ka hm chi de da ki ko kham ma khwe ta chi ge ku ge ka u ka wasi ga kham sing u Kanika he wa hexi refir fa lei khrabau elgin sherezin oki wuster kuna kanto dagi kama kwem.
1: Die landbousektor in die Weskaap het erg deurgeloop en miljarde rande se skade is aangerig op plase, paaie, besproeiingsstelsels, pakstore, wingerde, boorde en plaaswonings. Ons het saam met die boere vergader en ons doen alles in ons vermoë om orde te herstel en die pad toevoerroutes en infrastruktuur te herstel.
0: Da president Cyril Ramaphosa aangondeke 38 Suid-Afrika kom om en wakke hier toe gamangoringi kai kam ka ngulin aka fitu sit ge ta ku ke hanai ka na lu ku te ki khwasa ka ge ku ke hana mu ku ong kang hi wa chi lo ke sit africa o hun tin ka ng ka ng ta Ramaphosa ge ta ng de ke nam kang hi wa chi lu hana u in wa ke yi hana lu ku te ji ngai na wa chi ding hu ye democracy ki thobi si khwang kwe ene baki seu kang he baji thoga ene baki chike gi akha gi khong waji thwa ge ngulin ka ng yusi si ku ge ka kam ka ti adanam ku ti chom ya ta president di ai khaste he sike pretoria khona ek gahan ek kang kui ko ichi bisi sike uwam
2: the people that we are honoring today have helped to give life to the dream of a free and just South Africa their activism has extended to music, to politics, to sports, to literature, to culture, to medicine, to science, education, and the advancement of the human rights that we so cherish.
0: Orlando Parichiwa, Sezumo Iwaju, ye da hanak kam ko ko khwe ke kang ko ye hanak e ta ke politik ga thwi ka wa kan mi chi bi se wa kan nga ke ka no se pesa ka ko ye no ka kam ko ga em ti tron ai tro me ta o ga ni khuna ke ine kha bau ke pertoria khuna ye gi gi da ya ka e na wa ma yi wa su ko hm kan ko ye hanak o an de gi kai ga khon ko yi ta ti thui kan yin gya chi bi kan in ta ka kan ngi ka chi bi si ka ngin thlen an hu pisa ka kwe a ka kham me yi wa october 2014 ke fos lores ke chu kan he wa ke le ku malum ye diga si ke git khle yam chi ngai ai fai fi si ke ta hani kin la ke ya khuam ta so kong ku ma khama kwe ta ki lok o yin kulang la ta yi he wan lak ong thung thung ta ni kali si tlogin him to ra si ngol ngai ko gai ko aka energy agency ka bu geta a hana u tang i ke ngol ngai ke yi he ku a u zala oli ke mu su en ku wa ka si ge a khum sung u chi si ga ga khon da ko ang hao kang ngai ka gulia kay gatik dan ke fies ai no ke Israel ke Iran kuin atamo kuim ta mulen ka ngawa fati berol an de ke kausi ge akham sung u ge oli yang he tenekali ge ngi vikin ye chang se athu sa u zala ya kanga ki kang kausi ge akham sung u manirang ging ge ya ang si ge ku ge tin ajana muku sung olin ye kham u zala tenekali ge u ta ya ang ngda ki nga si kausi ge akham sung u ge ri yang he wa ka wa ki gan gu asi kwa ngi ngu le ngi ta kachik de git a hana khama khwe ti gani ka kem gi gam kun ko si wala wa tiyam sam kun ki ko dam ta ka kam gi ta ka nga wa tan ki mor sa ni
3: pesi bi sin ki podcast tru ngumen nga to oin e ya o he asan nga ina ba ki ka khisim XK FM ke vigen ya chon asa morsani ki yi echi ke boriku tachi ke navigen ya chon atani asa kawisi si ke moriki ka yang kalukule ko anghi agya asa thung ke SBC hum ke podcast sbcnews.com akon ya ki kanda tam
4: SABC thru bori he podcasting swegwe te isanete bori ji an ke itawo kom kuiji no tia shwe hojim vieke o ki tete morsani he em o boriku ta hono vieke khiri o ki hun min te ke he ki ha ha ki tete ha o bori he e tru o ki sabc.com ha a ki he tam shwe ma gwin

0: moneteng e ka nxa supanga wa tu mo ka bitse ya tshobisi ke tla ka ke morusani ito to sila atiki khokhobe
1: tsamateki ya ho xka fm ke morusani shu ya ta ko ta khiri ka khohe o ta khiri ne morusani boriji ante tinta kuma tije champia ti treso kate moto na first mangu muta tsamatibe tsamki ta na tibe iri kwadam boriye tete kom sa hiyem.

osaka yongo omoso ya nketong pitikang ke kamge walinda wala wot tuwe kake niyakhen tundak mo dito kong ka radio XK FM tamal kita ang ham kiyong program wa yifkiyona pamiseng min ay program na ya kabesi ina kan kwa di kango kaya ung ngaw kiyong program atun ngayaw sige kan magpam yag lagi kaya o ikotam ta a distance om klikisang a distance sa again what is it like am ta o what is it am kai kong kai am program ya chong dam san dam program ya khosin ya ti ka program ang he ki gang ngai program ma chong mi oscar ke bidati ka kong dang program o sabc hilung sat ka mang adi ko sit dan o rin heart kula box ka pun ang agno da kita sik mang ki wala ko mag ati wala e ya u at na e da mag bunga gi platform agno sing ko mas mi ngui bunga masawa dumagawala awa dreri kamtin da kamutayang program atong magbunga ito tolong sila

107 o tagono niega FM de ke twe ka makotao 33 minute tsinke e gwana 720 ga minute te mono e ya gwa se go tao te ke dre ire ka tsane dre ire ka ma go tlhama go tsam jite ha ga se go tao firi ire sika borie bori sok e sika qoqo ta tse qoxa e go hete go e go tao ku tswa go na e te mo re tse ka mtla e ku tsa ntse o ne sa ke tsam jite ke khaqo e radio ski te tuwa go tao go xa ikorho tse awo qwete o tse ka mjoka ntate queen at when kareta na nciba te ana kwa ga me hita cite madza o khete nqwen akora tsike te tse o ne sa dza o tso go tse nqwen o muta go ndeu a dza o ana nta dza wa ire ta nce kwa kuretsi te ha sike ne ti duwa te nke o khona dza o ane ntsa ta masiyo go ta o tsuna dzawa ane ntsa siyo go kuya hibena and tsone sa ke ga ena dzawa e kavre ena ke e boritse a koma go tao a tse kwa na temo dza o tamete go etsa ana go da kona jike tsa sikati tsa mtsike tsa ge a ke e kara ke a ka da team to o tsaka we senrati Reinhard Kulabe ka punda ha atanugwe e go tao ku tshwasano Oscar Kambinda tsa tsone sa when tsamtse teke kharaha tsamsekena xa ikwe ke den sta gate xa ikwe qhwaqwe ara te xa ikwe khwane te ha yo tsame ke ina kwe tao tekisi ya kwe tao foifwe xa ata di khwagate o tsama sekhiri ya kwe ne te a ka te mei ta qite mqwema 19 May 20 season 20 ha foifwe ka nqwema no ho di kona tsana o yo ka re tsaunisa ke nqwema ke tao tuwa kwe tao rado so ani so ka tonde tsamane xa ikwe go tsite word kwa te tuwa kwe tao xa ikwa kwe neti ya bana tsi ka te kasendo a kontraka a dzawa kita kwana ite mu kontraka da tsite go tsan tsaunisa keri kwana dzao a te mu tsangye o kwete o tsagya ona se kwe tao wo tinu nwe do ku he tsa ke tsa dzao o tin kwena tsa ke xa kwe a do ku so o tsike di nta cha dzaure ma tsamtsika tsa yani cha dzawa te tsamtsika nta i kara tsa o dzao kho khwena nde tsa kuire ti a go jite mo te kontraka o kite kwe seresi tsa kya ba go ko he ra khono tsu go jite ha kontraka o kite kho jite mo seresi tsu ya vem tsuno tsu tseka go jite ha na tsa tsere mo go tsu kontraka so o sike ra bana te mo dza o tso kwa ku kwana jika kontraka go kwa ku a kwana jika te mo ve tsu dza o so i kwa tsu dza o so kontraka i ta tsantsa o ne sha kwa ku go a kwana jika ti wa ne so ka ti misa kya ti te yo sika tsa sen san te mo sa nde wa kontraka no nde u kwana jika tsantsa o ne sha kiri kontraka te ti ya kwe ta mo kwana cha mutu tsa kontraka ti ta di tsa tsa ti ya go tsa koma a te benga di tsa a no tsa dza we kha ti kwana tsa nqama ta hono khuri o se ke tsa u tsubie tsa nqa go tle wa te tsa tsa dorota ta a muteto dzi a tsa twa kwe ta a muteto dzi tsa kurusi ka nwa ma kwe ta tle wa te tsubie tsa nqa go o kwana tsutsa mtsika a muteto tsa si o kwe tsa mtsika na mi he ma khavere ha a tse tsika te tle u tle wa hebe nqa i kara kha dza o nqa i kara kha heta ma ki kha sa ta reta a kwana tsika ti do te nqa tsa ntse o ne sha ke a ntla e ku te tse tsa o sike a e ku tswa go ya kwana ti wa ni soka ti to tsa te dikya ba te neti amatetu enkara khantse tsaro go yeti yo te yo jika kha tsa sendo a kontraka ne ndeu kona jika tsa ntse o ne sa tseka re kontraka te tsite go te te ke no go tao tsi yo go tao te mutu a ta te te tsi yo go no te te ke nta kona tsa mutu kuma a tsa kuma a te benga tsa tsa a tsa mtsika kona te mu kontraka ta mete go sikina tsa o ka go dam tsi ta mo tsa ntse o tsu tsa tsa kuma a te ben tsa a ne tsa tsuni swire tsa tsa tsa tsa ra go tao tsa o sikikate no tsu go tsu ena khwe kuma a go jitiga ajiti u ani shoka ha jiti u ani shoka timiya go hiti ote o densta khan e kenka na ko te mun maki te densta khan e ku tswa go re tane xa ko go tsutsu te word kwa ga tetwa go tao xa e ku tswa go

0: xame te mono te ki se ko tse se ka firi ire xama gwa no ba mara go u i ra do twa ta tse ten khwena te bo re tse sa ra ti after ka punda president ma sero Ramaphosa nxa te kwa no nxa se ka anti ya khwena te go gcomko a wo ta nxa se ka cici khwena ge wa nxa mo gcon khwena no gara khona ta no nxa khwa khama a ka te kwa no Tukate si South Africa si de musoboku musoboku a kwen ana ko dina nukuji a wo teta. Ach en der taha South Africa ki din kwe na ta khunu ka ngam kwe a ta ngin eska ngitom kwe a te ko wo ta ngitom kwe tau ni sa kha kwae te kha si a he presidente mkha te he unwa ki cha a tom kwe cha wo te no si a he tau ni sa kha ku a cha wo te ta kwana aki cha kik eta of jaota khumkara ha musu demokrasi si kuma hika ya te kuta khama si yeku te ku akhangu kunyano kwe oko ki pertoria ki nga kuje te kharata ki kwen ate ku kaya ku kharata anamusi desna ta ki Johannesburg isu o kwe kaya ka kwana khana wane a kuichawe a kwezi kase ho iya kwata mborunga si tiye aki kako kwe ase ku mborunga karakwe hi nga mkoma isi ndiso ta kiti nga o nguta kwe ti a Johannesburg isu di ta o ki ubina hita season 7 ta khwena o yin e si dawo hiki si tumbiso matla luse ama se ko season 7 ta de mboronga akwedi o de e wo khwi 12 mboronga ji ama aka khwe a tsonhi ta khono e di tubie de ta ka ka khwena mboronga a 3 uningwe ka tshunye kwa ding khana si ko latura gutang National Department de Choko anenja tihe ankat kwan tseka khana tsewni sa tsoko khata mo teng jwanga si Ebola ta tite he Democratic Republic Congo ka shuri na khati he a na go stama a ke mo ite kwano 6 and 20 kha kwe a buri kwa ti kwano Ebola jwanga ka ota ngeke ta firen 20 kha e iriji o tsa ke kamtwa ane a mususuka aki ko minun tseka o akwede a jwanga ska se si e kwata honorte inan der ta ka cho khwena nge a swete kwano ge arka suka no aki mi ka te no 516 tati a jwanga e kwata kwe a tamani ya a kara kwe tina 3 and der ta ka khwena o tita tam di kwe a o ta uganda suka ta a kaita South Africa su departamente choko ane kwe khasue an katu kwanu ta khono akiti musu instituti he jwanga a ma kudia a mo kona an katu kwanu ngiceska jwanga he tsuni sa khana a wobe ta ngomusi ke kuye khati kwe departamente ki Foster Mokgale an katu kwanu ceka khana tsuni sa tloko khata mote na tanyi jwanga he choire nata tewo e nungu jwanga he trabe teteko no a jao kai go go jita mana ta jao ka go jinte u jao ka musobo go ji cho ka nga o ke deta bori so khere o ha ta landi mutetu ji a nyama ko ngebi ngebi te nata tsa nya ko a musu ka visa a wore ta a tse si tsa si te skata na he nyama ko khiri sa he a mutetu ji nga ka te ko ji no aki nyamoko kwen kwara ko siye guna 3 and 9 taka ngunk ejiki aki South Africa haa oka aki 6 taka e a angusi ki ngo cha siye ko o visa teta ti angusi ministeri akha ngamoji seta jawoko kwe a ngu kujingebi ngebi sana tinji a swete si angusi ki ngo khana muote kujingo chaka kara kwe ko kungu tiye kwa nakata kama aka tukwa no ngeseka am swete khuji sit una ama kutara ko akara tibe ndiu khana je ama me ka treta tais de umanda kona kamska akara ta si khana kete kha ta kongo kamji ango visa a hambre kha amuka cha state ko inga ka sister kha tse ko ite ko a khana tsebe tsebe ka e ko derta kha e ka sata ara te ya hati u bore khir khir ngo kha na te bore komsen fa ifire kamno nyambore a khundamska
1: xaxhaba 5 ke khokolokoma 4 ke xk fm ngxamwana kawa vayunge kambungo president Cyril Ramaphosa cikita kuke chichwa yi ngheke ngcwi chweka ngheuwa ngolenqanqakaka ikhisiwa masogeko video ngumkhawu galakawu ngaxhanqa yakake South Africa chichwa musubuqhithu tagiyam agende yartaka South Africa chichwa eke yingi xamanqole ngingacika ngimekasi ke chwi xhamakhweta ke joyi ke chika ngeyichigige hekuke o kwangqole nqinga ngithi kwama ke kang president yegige kuke cha wayike joyeka ngheya ke nqqayi ke kang ike khula kwangqole nqinga yameka gcike nga president ya tsinke Pretoria khona kwa ihe sike xakho yaqala nce kuke joyakho ya Johannesburg aya wofuxaxa meka cwaki hana qangwi ke tsixoya ngisaca ngxola kakhe ya cike ta tsinqika nga isindiso ga ke Johannesburg aya kubongi ngale ngale yakhe inkon tsixwa isizin 7 dake xaba daye Sithembiso madlalozi megace tsixwa isizin 7 ta sike khala ke iqo ta tsike i 12 nqwa gatunqwa etike da ngaen ta tsamang hofu ahana tlangwiwa 3 ke union ngolinqa ke department anga tsho wa ke ta ke ya khamsing i bola gikang ya democratise republic ya nga Congo khunam tsixwa isizin 20 ibola xo qhaitene ne cemce yangi kaun ki cemci si ke ngole ngi si kuke o taiki kaun ta kaun aga konda ka kacho ta gituwa honortin inan derta ki kang cho timina kaun ki dierka gyang koka cik twa ka i 516 si cik gita i drin derta si ke wana ngwa kika ulang aga cagi sing uganda kuna tenene si ke wana South Africa department anga chowa Egi yingwa khamsin khai kama chi thwangwi ka wa chi thwangwi ge da ku ke khai ga nga i bola ga nga je ga nga twa thwi ga nga o ga chi ga khama ngo le nga nga hana la ta kangwi ana ka department wa foster mohale ge da ku ke yi a panga khama khwe o hunkwa o ka khai ga nga tsaba ne u ga e ke jo chi ko ma nga la khona ngam ai fasin Thailand ge da ku ke yi anngabi masiko yanga o ga chikwa ka o ke khama ingole de kulachika nga vindika yaka ya drink wa ingole ke khanu inga visam wi ke i hanan ka gitan da ke masigwa antene na khali chikwa ya kama ngole aka drinienta South Africa gya ke cham ya sister ku gya Thailand khuna ka cwa ku ngwa visam Minister Nghe kwa panganwa ngole ngenga tiga Nghe wa Thailand wa geta kuke yi angabi u masiko ya nga kuluwa taka geta ya kwa kuke kwa nghe ya kuluwa emane kwa Thailand yi ngaba sengeta kuke yi da kuke kuwa ke kam ya sista da tepa ya ke kam seng ta chikdi a o da tepa ngaba e ke goma kam dhertan Masika ikze 5 yake gangangia XKFM kankotane ne dibita saa ngangangin.

kanaka a tsandi parwa ka ona re tenseba o he ta khono nya ga FM te a bidzi te ta tsya mate mtsandane te akade meet you again kana tsan o yo kra tsone sa ke 5 minute te mo ne se go ta o te ke ya go ha se go 5 ire ka ti sa no 5 ire go ndam borie ka o se ke bori ko ta khono 6 ire kwe dam borie ti Reinhard Kulabeka punda ti tsantsone sa xhakwe ke ngicamjite xa e kuqhwara no huwa dikwana tsama ya kwe ta ute utwe ntjama kuwa khangwe na xa e sikitoti ke ya kwa tebe e sintsa xhamata tsametwa na kwe ta ukenye xa e kuqhwa e ya go te xa e kutama.

0: kai mi ga ka ka ka batsan kan o siji ko gangam ko sam kon mi nga khoi dam wi ndru de ganna de tik de khabesi ngum ko sang kya yafta ga pune na ke mi tum a khaim ko tene ne dibita ngum ko kon mi ngi wa bori ku wi
1: kana tama temo ne te kise kam ra mi ne te sa e ho ngo te si ko si si ri tre ki tsa na nne a te te ta bori je bori ku so je ke ke na ya ha te khiri te o khe no bori ta ku jo ka te ko mate tita jauta ha kucha yunga kampungu no ti yafta kapunda ta atate xka fm seta ha si te ukame se si no te kweda mbori ya siku kete tamkano no ti khabana u khatamska bori kusu programe te kaisa te kete kongu kwa kwenye

Oui, le horadwe ton ta tsetse ten khwena te monote o tsamsta ma ya go teke se se ire a mo go hang o itseka no te bori khure o khwe te tsetse sa no bori tsisa ra di yafta kapunda ka o tsaya ka khwena Johannesburg ke o se ka go a go ita go kwitsawe a khata te ga ta sung kara kha a ke se ko ana go te kuma mybel tao se ke nguwa a medestati ki kham ane a si kwa krata hoi ki ngam ana go tim ko maham ane a hofuna a tukarata Johannesburg su metro a ngo koro e dino ang sinya mo kwa titi ko o mutetu ngam ngu je kwa kate kwa a ngo khai kata metro e khasu ane a ki abasi kwa takwita ha si o mutetu sa a nun e ata e a geje di a ta a cha ko kai ko jita ma khanango khwara khwara na huta burgomaster a Johannesburg se de dada morero ti khoma ya khame a a krata si ngi khania mo khata ha tsha jawe tse se ka kwe si municipality ti su muteto jitinji ango nyame ko dukuto etati kwana a medestati ki tinguji a khana yo ka kha khwara khwara na kha ko geje di no sa jita morero ama a kati kwa no tsan tsikwere kwa hi kurota di kwa a no sie kwa hi 14 million randi ka anguj akinwa me ko tinji ngo kwa ta de balasteng a geje di a ta khono sa di ata exon is a kwana ne ratura ku sitete ha constitutionela hofu kwana kharati a gana o ne adote si gyam a musu o cho ku mutetu si miete he ngo chaka veta si ko hofuna a krati he a article a sesen derta ta ga fierta ga si di a mutetu si u he cho ku kwe ani ki kwe a he ni cho kun kwe na a e a ka di kwa nu ana moku ka e certificate a wo ta khono nganu ana nyamoku ana o jauji a te ko jao ana khana di aptike a khwarenka oji akunji an tamate jikita fak bondi solidarity te khasu ane a karahi akamsika amutetwe a 2004 en 20 akamsika qaya ka khonseta si kunqwe ku hinu ai a we rohi mqeska qaya ka khonesi doroma khwata e a he nyamokote ku kunsa he parlamente ki ngoma qokwe a action sa a khosi letlapa a ka tkhwano ngo mandate nkhwena ina mu gceka ta ko hino ngo tsaka de jao a ngo khwena wota hama a ka tsi kham parte ye khwena a cheche gwe no mo ko ngo manda khwena ina ane ya ina hi a hisana ta go gaji a ina te ko coordinate na jao ko manda ko ku ani gamizata MK parte ye gana o anisiki ni go a swete se gana tsonisa o kya eng ka o de ni go se kuisa na teta MK a parliament e kingo ma go khwe a Patrick Mathubuse a ka de kwano ni ke iye go ta kwano o se re khwe na tsonisa ga go mo ke tsama go kwana spatra ji an gewo sa se nwe no ana wota go be ga tshoko a an kya de kwa tsaka di a go tsho o nta o a deko bo se khere o ha landbou sektore ga so a gamtos falei ki o skap so an suka a ka de kwa no ngeti eski tsonisa a ni gyama tsa a sinya na di kwa na e a ka baratu o dino a ke fruta jikanye tinji a moite kwano qeuni sa ga tsho ka de no gana abe mako ka paro a sie gurita a place jiki a ke gana mo ka no 700 million rand de size de ho a sinya sana ti a ke ding no me ho ji no mo no 600 million size ye a ho ji de paro a mo no agri khamtos si de khoni park atekwe a grower o stazen a ka to kwano mqesika anga oji a sa atumo kana tino amtsara go mtsaka dim a hore kara khwati yo kano abe burqa anzana ta i karate gurta o stage an aka to kwano nqhana hi sana tie
aki mui tenu yen koma 5 miliard rand size ye kwa siri aki ngo kwa anu anka uji teku chaka kaigo nasinya sana tin huji akuji ngome ji kwa anka kaka aite kamsikano arate ya hati ui bori khiri khiri ngon khawana ukwamana siebe ire kano xka fmc ki te bori a kwe.

insurance wa fitim te gen lo sa mon ka ki ka chang ne mo kita jo si jet ne fit ale do kuma I gi fit ka ngal kuma ko mon ga ne kunna ki ulen ka sejiri atiki ulen sejiri mon ki ka wa mo kita jo I te gi si ga mon ka program ki gon si ne ki kuma si wa min ale ni nyales tem te gi asin ki program te gi fit ka ngal kuma mon ga chong ka gi ka klik kuma ki ka ya wa vilo mo sa gi dewe mon ko ko kome ka kita akali u wa kum jagi kan ko ka kangu kam ta program ki chang ta kum ta tu jagi wona ka khisim de tin gita ngai ko ta gita sa ko litik gun um jagi ta chu kham ngam ta program ki kala ta ki tens ta kha ta tam ni ren tin ki ngo ya mai man ki ka chang ngo wa kum jagi wa higi ya kan ngam ta program de kum khisim jagi ka ko kali ka ya wa skola gun kuna wan skola ya wa fidikasi ta kum ta ki asin ko ki jagi ya sinko haki kia chimbo yi diwitwa kangu wikwa ma ki higi ya o ki higi ya kala toi ki nguwa kwa chigi higi ya fidika ngawa examen higi ya gala wako higi ya wateka wachijala ki mwus kada waki kongo nersin dawa waki longsa nungsa nga chwang mpani nga dawa tru toma skula wana kisi ki higi ya kala toa dawa ki skula ki kanda daka kya gyawa na wakanda faka tuti sanga gala ay parang mga dawa ki gala ng sangay kawi kahi eksamen ki kwa ay ang nga gyan nukula gya kahi gya pala pala tan ay ki eksamen wakam ta gya kwa ya kango kam ta prokhoram ato gya kwa ta gya kawya kam ta gya sang kwa ngam ta wala yal maniti gya kwa gumtunga mga sisi gya kwa dam ta gidan kota ngam ta program ki ko ta gida sa kulitik pin wam ta ta gida chu kham ngam ta program ki gang sin ni ki koma sidan le ko ner tin siwa ke ni ha

Ondertensiwa ngingibumtha nge mjola kanqhakangwa 2 minute game ngingasiwa tigamte kola ngwa mta program yangke abelo masake ka program tawla sengi cham ta fidike ngwa program no yangke tanqa qala tomte ki siweri gani tigita kwin akho atiu ki kumte ki akho ta khone ki mta program yamte ge ngwa hola sengi cham ngani kangke tetni agastram ta ki ula kangi fidike siwa tigiki aha tigatini awala ngwa yamte ki asika makata kumta tusa ki ona kangi awakalo kelen mta tini gida ngwa hakoya Gida saguli tigani mam ta gida chukam ngam ta programa tu ki kum ta ki in kwa tkha ngam ta programa tkha fidika ngwa yinu inge kluwa ya watis mo ki ya wola ta khaw niki hindi ni gida ngam ta wola kang e Ok mta ngwa ya tkha ngam ta programa ki gang si niki kumasi ngam ta gya sengkwa programa ta fidika ngwa wola sanya gida waka krisi kalau keliga game tagia kama vile masaki ka chon kama dewki fela khit tinga magia wa dewki khasona tim tin kita kota nga o khaliga magia wa ngani kuna tin kita kota akango em ja program ate o ke kum tagia kawinga ja program ki bang se niki hi koma siki wala sen ki chon tim tiki Ya, sing kom ka tu ta fi ka ngam ta program ta kita ta ko ta ka program me kya wa ka kisi kom ta tu sa ki ona kalo kile ngam ta tin kita ha ko ya o kom ta ki o ya tu kom ko ta program ki pang si ni ki hi kom si tim ta ki ya sing ko kom ta ki da ngoda kali ka ya wa de tin ku na ta ma kya wa bilo sa ki ka chong na ti ka ma kya wa de ki fe la khai tim ta tin kita ko ta wa ka ngo kan ta program wa kom te gya chuk kom ko kom te program de tang el ko der tin sie wa ke ni hem te gya sig ma ke tim te gya sim ko khat kom ke ma mi tang kam ko 5 minute ke ko ye ko na sie wa hem te gitu to kom te program im ko ya no ko no mo le sig jam cha kan ko da nga ka ya wa fit te ko ni kuna

kamncabe anja sino kuya khwe kha bana kha ya dino a khwe se de kae ja kong nga kona ka temo kham a tsang tse o san diro pi a tsang tse o san diro cho a tsang tse o san diro so ke he go di ncwa ta me te go ju di tsang tse o san diro aba a tsang tse o san diro na tacha we o gore kare ngi si gwana mkhatsa jaro taveno tsaki tsumkho maqhago xabo he tsa qonka tbe honar te tsa xhao go amtswam tsa sino qoma amtswam a tsaki xabo he hambe tsaki xabo tsuno swaba tsuno sandara e swaba ka tsa te tre te xo tsa u xabo tsa sigqonta tsa mtsoma tsuno tsaki qharano tsa amtswam a mono tswam ke hambe ava of pie hambe tswam ke vukama hambe tswam ke muimbe ne tsa u xabo he tsa qonka ta te ha ho tsa ku ha a ka tsa mtswama sia tsa qonka ramang so a kiri jitin kwana ke tswa ga tsa timiyasi kwedi queen a khomagwe tsa ntse o sa thia tsunke o khona tinku te go te ata class na go mongwe hina si ba ga go he tsa koma go tsumkhoma tsuno tlare na go he ende ku e tlare na go ta go wa wa wa a nemgo mchichi e go ta kona a ma tsu 13 tse Chutedin tsuma tsak ayinka eh hambe nqoma ka tsakane ngwe ta anda chutedin tsak ayinka mara ka ayinka be ncita yenko tate a kiri a hamqama nye dinga kiri a tsata ma tsaklam a uta ncana ca o mateta a nqade ta maga a ma tsa tsqonya te kwa ncinye te sitsa anja o tswa khwe ta hama hamde tswa hata xa kona ka tswa a tsantse o sandiro no tswa tsi tswa a ncabe sa shure a kuma teno tsa usure he qeta gwama gara go e ta nyako kung kwana ka ncana minye xo si shure di kuma di o tsa ki queen a ding queen a khwe ho wa qonza shure tsa si nyana go bona curriculum na go ncike a khwe tsa curriculum na go ano xa sen o manta ga qwa qwa sen ncimgo mbier si ka manta qwa qwa sen tsa si kuma go ta xa sen ta ho ntsa xa sen tsa nya te ho tsa nge o rutan tsa si go si xa sen ta go tsa xa sen na go tsa a ho e xa sen na go ano rumende mangwe tsa ga nge o khwen ke ja o manta a ra ga o gwa a tsa kwalifisire na go onra uti tsa singete no tsa jaro go ha muimbe a ta gwana tsa o khouje tsa mosa tsa o yava je tsa mosa tsa o kaije tsa mosa a te tie go no berem tsa me go ta ko inhe ka e ja kontswa nce te tie ga go he tsa o ko inhe tsa kwa ta khomate kwana ska nce ta hisa na go ba a ta gwana kwana ka nce ta te mo be hisa na go ka tsa se tswa gara gwana tsa nyama go tswa tsi ta go ko ima tsa ko insa tsata ku sie kwa kwana ka ntami ntami a ti tswa ga ti ta ku ro ho ntse tswa gara ho nkhora a tsa kuibe bora matsa ha we sen jo kuri no ha qaim ki ha we sen a sport ho ntse ki te tra ten ha qaim ki ha we sen ji tsuno am dance group ho mo nya ten ha qaim ki ha we sen ji tsuno kure ma tsia ten ha qaim ki ha we sen ji tsuno kambo ho ne ho je nge u khona ku wa te je ku wa ten ha qaim ki so anko queen ji tsa u je khomakwe tswa ga tsa di ho akwana ke tsa ntse o sa tseka go be tsa ntse o sa ntlebe go neng e queen shoka ke ka mkuri queen he tswa ga tsa a ho ite tabe ta khona ngwara ta kho tle wa ta si gqetswa a si motu si gqaba na go hano berem a he gqaba na go no gqako classen ma a he ka gqako classen ma ka na go gqako classen ma si khuri ta hiya go no berem ka ko ma si nwate no a he ana go ta ke he go jinga ma na go e tswa mo ko tswa mse ko e ka manxa ma go e ka ko mse ko e ka manxa ma go e se jan se ta ko e ka manxa ma go e a he ke jao ka manxa ma go e no msi ka manxa ma go e o sen ke ma nga ma go ita a go je ana khe kwa tano berem si a se ta go si se go teno si abaten si aba ta kona a tsa mo wa tla ita tabe ga tswa a tswa se ta jana na go ta o tsui ga o jana kwa go te wo kuri na teta a a a queen he ncince kwe te ata te ya go o jana go kara go kuri ka te he nce te minya te queen si go wa queen ta te tle te queen he te ya hinka te ka gla ko gla tso di seta ka go jana no kan si kuwa go ta wo gre of kan tso go si khan ka ya ko ka si hi go e kuwa go ta si hita tsam kuri queen he a ncce u sa ta kona tso wa ya ta kona ka ta kona ana ta ncindiro queen he ndiro queen ki khana kwenye go te ta kwa naika ndiro kwa inhe endi senfan cha waki cha kumwa kwa cha wogo na cha gwama khano cha wogo cha gwama khavetu cha tereno cha wogo we nga kwa naiki kwa cha kwa kaya kaveta ti
no ataga ta kona kwen kwa ta yin khana u tsamsi o tsaki khana u nge u na tsiye na ta kona ana go yote ma sa se nge u tsa siya khono tsa se re kareta so ngcete a go je ja o ka tebe kwa na ka ngcete ka teke hi sana te ho he tsui tsui ga nge se atemete ngce se re tswa se ate kya ba te tswa se re a hete hi ka ten a se re tswa te mote ngcete mo tsui ga gum tsui ga urukwe tsuno sei sonar trande soksi gum soksi tsam ha ofu tsui ga tsuno 300 trande no na ta cha 500 trande ska konya go abaje cha tsum 500 tika tsam mji cha uji uji cha tsum 500 tika kra ga cha tsum 500 tika na ta cha konya go ha 500 trande na uyegwe 500 trande masuka mentsa cha host stite ma cha go be self stite ma 500 trande no cha si tsum go be 500 trande ka xa mtide no suka mtide mata yebe so nga kwana siki gobe no te hinka ta de ka amoditina ata tsui kha tswam a wono ngatami a a ngo tswa gwe wi no sere ta ma tsau sen no ngo deisen yen honor ti a khuyo a deisen yon on te te kya bano te mo gobe te u tswana tse u qaba ke te ka nka a tlore karata khamma se go ta go charge go kwana ka anga a tswa sere se wete he ai ke karte hambe karte thara kho eng tsuka jao kara go eng korota ma se go ta tswe ga go ha hambe go eng ka e ja go be so nka se nne na o tsa ata gleum o tsuya ga tsana go gleu ka se nre kare ga tswa so na kwana se ke atimi kara ha a ha ka tswa tswa tswa tota no ku spatra ku ngwa go ta go tleu se na go ta te spatra ki ku ngwa go be tsa sintsa nna ga enwa ti tleu se ka go a kyara ha tin spatra go na tsa tsa go kona ka spatra go na tsa ntse o sa ncam a go e ncse South Africa se o kwensi o ki ke he ma kare ma go ta go ncse South Africa te tsana go tin ski tin si ha tswa si sure tswa si tswa ga tsa wo beta ha tswa si gwana mkha konye di o tsa o tsana ta besi tswa ga tswa ga beta a go je ncina nna go kurina kuri teto ati minya kwa teki tswibe te tswite ve South Africa wa di South Africa tswa kwa e amboronga e kweta ha tswa ndwe yo wa ka hate kana go ta go tinteke mara hitu te mo te u hete tsa ntse o sa qhawe teki tseu tsa o kuna qhawe tsa o kuna penjun tswa wa tsa ganko aba beta ding tsa u takuna qhawe tsa u takuna penjun tswa wa tsa ganko aba beta ding de o kona u he ye ku yana kwa ha si green ko tite he tite sinyana kwa si boki siya kwa boki suka kwa siya kwa ta kwa nung ae ta maha boki ae kwa siya kwa ta kwa nung ae kwa sa kwin e di tuya kwa ha hing e wiri no kurina kwa boki ae kwe hing e kam orongwa e kuk ae no kurina kwa boki suka kwe so an kiri jiki kwa na kacha ang ae he e kwa ankara kwa to he no an te usa kiri na kwa keja kan kwa kanji an te o kwa to nga eke an kwa nasika gleube cha kwa si kwa ha kwadi aba so temo ati minya kwa queen akhomakwe tsadi aself queen a no tsadi kai a no tsa unaji tsa hinya go tehi khoje khiri khiri na kha kwa nka tsa u focus tsui tsui ya kha para kha mtswam kha matsa mo go tako kwe ku nya sa maka u na o pie wo go maka na u khama wo tsa nga ta tehi khoje tsa u muji tsa mo go te te te khamata tsa wo bre kha a go di kwe tsere na kha tsa tsuno tsama e gatsi sure e khurikana gatsi kuongo class nako tsuno tsa tsama e sure gatsi khurikana gatsi tango ka kuongo si jawago a go di sheko tsa ke hambre ga go tlhanya ga go a tsa ke tsa o mka tsa ke e ma tsa o mka tsa ke kwi ma nga mka tsa ke kwi ma sheko ta o tswego no nga kwana se ke he tu sure a tsa kuongo na go sure tswa rata ke gwana mga tsa ding tsa tsa tsa gokwa te tsuno tsa u tsuda masitswane seta tsa gokwa te tsuno tsuno tsa u qonsi seta tsuno tsa a tswiga tseo ke tama garo go tama tsa moqo si tsa yere ha be kwa e karatano nga ti nga no tswa he to te ke ja kunte u nga o kwensi ta kho nte seta kha mtswara ta a o ku a o ku khwe e te gwe ye go ta ke ja kun kha tsumo so bona hi ya tloka ngiesi ha maqwaqo a kho ise tata maga khana enga maganta xa ikuxa ikuxa ikunthaqo ncamkhoko tamasiye qobeka enga maganta xa ikuxa ikunthaqo kwana ka ncamkhwe siteta di ngiesi amortina khana si tsem kha tswitswe ya kha sita kho ndikaya ke doro xa yo sise kwa kha tswi kha xa ikite kha kotesa ngata khono sitencamkhu jenya makota ka eja konta ata tsunqa ukhona
kaija kung chwako. So hinto te mungo tao te umbunga he, hinto natana miye ko te kwe kang ti, te kwe kang kawji o kawakano. Teki we o senagobe akwana ka, lepto aji,

DJ what wati kwama DJ ndekho ndekho tamego kwa DJ what wati te tsema te tsana te komre kwa nge file tate amako xhama nasiya ha mo isitsotso mangweno tsamisi tamate mon 13 am tako 24 minute tswa jeng ye kara go ha te ke thuma ka oro go atana kweda mka tete no meta he thu ka ro go ha se ko tako ncedi tiyabate khwano omahuka tsamjiseko ta shuri na gokoneka ncetedi tsamsitamate seko ta khona khwa khasi atakhwano kunsa khaga anja paqa paqa mtatehi ta hendi tinongote ya makota ko xo wete uka kwe kwa go anja twanga tsam nge khwa ha no nyama hota te kana khongu o kana kota te anja qara go tsana kwana ka anja tsaba tate nga ka te tsama seko ta shuri na khwa ka jahana nge te tsama ka program he te se te ka ntsara khwa ha ka ja qwe ku ntshwasa te anka te timia kwa sauma tsem khate wo inve sauma nga ma herf singwe ma gwana ma khame no nge te more kwa no me da tom nien tin ya tsama ka vie ke khiri na khosa te ki kunte sonda nge tsama ka vie ke te ki khiri te ta khono drika vie ke tshwate nyamsa ye emanda te vuragwe ka drika vie ke te nyamsa tu drika vie ke te se ta kwe ko klo kiansa ya bat akcam kwe vie ke sa te ki bernatin sa ki amutu me an kwe ko nge khwano berem nano te ka te nyam ka sa ngwe ma juni ta me te mam kwe nge ma tsaba kamre yuni tsaba kamre kwana ka nge ma ti dowate khwano ono umata tsaka ka goroko of goroko of tsugla kure na ta cikwe so tenya magota ka senta tinga kwedam kana ta ngwe kwa titi gota ka wini kwa gwe wini kwa khawi kwa tsamtswa kwa ka ja te ko ta tere de kwa bana ko te ko ta te amkuma di hana ta ko na ana ko te mara ta ko na timote no angwe kwa atami ka ta kwa na ha tsunu anwuma ya makotsao sino gana ci gani tsamate kwa anwuma ya makokhono gana ci gani tsamate kwa anwuma ya makotsano gana ci gani tsamate kwa no a khoji ba ngwe mchinja chinja kum seisun mchinja chinja kum ki ganta ma ata te ko ta te mo ta he asa we nge go tsamsi o akare he mo ta te no amgwe a te no ci a te me de kwa tsamtswa kwana ka tsamme anze qara go nyam ton kara mo te te te kwana ka sa ono tsamme tsing te mo go bebe a kwana ke a sa we nge go yo anyama go ta tsam a tona qwa de tkhano no gana o go ji a hisen tate go ji hisen o go ji ka gana te go ngwe kwa tsita e gwe kwa tsone gou ya tsamo ie go ta go tsumgwe ka ma ama nga mkwana mka gauta te anka anxe tere de go bata a tse of gwe ta tse aje anqomoroko am iye kotima encet erade ukuba ahambe ngo hawa emono khuji ata i aje ata iye tem akuchuji ngoko amkunwa temka ngwecwe nsikara khono ci te utakho nacancisa inikarathe khakhane manquma hinxa kwana ngincesta mate te motu transcenter ding te special di quick enxana hinyedi takhane mate special karanquma he ke khokoyo ngomhomke mke akhuni tsun hinya qobe khoji te hinye kokwana ka tsega te speciare tito ankara kwa kha sawe te kana go sa hinye te na sawe te kana go sa hinye te no te tsantse o sa chuchu khoji a jao ka te te se go ta te ki ya shuri na hota te chuchu ka jao ka go chuchu go te jao ka go hentse e di miste te jao ka go hentse e akwana ka e he te mo re kwa kha o kha eta toti ankara ta ange tsa mo ritino ga e dingkwa tsa ga e seta ko nya tsa nya ta nte a ata dimi ka ka te kwana ha tsunu tsa di ta ma tsa tsa tsa tsa khurina ho be for belt nta u ya ho a tsa tsa khurina ho ga tsa kana ko ta ko e sa na tsu te ti tsa wa ke te te no mo ta ta kwana ka tsa wa o tsa game tsa ba ke ko e ho eta ko na tsa ntse o sa nna mta eno tse ma gwana mteko ta te kharo kharo na mtse ma tsa te ga am matoti si uta no aeta khona goma kha khona te go ta te hi ta e go tlotlo bo go ta go close na a khona ntse e go te kwa na ba ntse e go te no me tsa ntse o sa go e ka kwa na ka cha daro o go nge se a tsa tlama to go yo gatsi kharo kharo na go tsena te ga si uta
No, timi karagwe ate ekwe xawa cha kutan a dao ate de teri chao aiki. Cha u yele hoje dao hwagwe. Na kwane ka cha tsewusha xawa a chagwe. Na te a tsungu tsungu sebe forbil disenge chake sewu ati intamaha chare kaya dawaten tsan tsungu tsungu ndew kwana heve a cha wo hwa hin hoje. No ata I hoje kwana cha wogo be kwa kwe disi chasi wogwe. Twins is a quiet like a guru tamaha, saki hexam nago. Ey, I am Murukwa ma. Ey, I am behe. Ey, am radu ma. Araduka iradu maketi wogutimu wa covetic e harakohi. Ki hexam anga de chakia tegu. Nakwana siki amotin e atochana haka kino. O dom tingum a. Nako anza sina hati gomji at erit ahwano ngom ahuyo a nyo e ngom mandeu mahinya go haka mbuwa go mbuko jahaje tets eri na kwa ata undom ti kwa nakate anare ngem a kwa mde hang a kwa a uye kwa ata tuwa kuna a kwa mde hang a kwa ama agwaji kwenye amantakunsa kware na kwa teti mbapira kwa kirikiri sina kutaku ya ngu takon akwa ate senta ngu mhe kwa katu e mantakuta kuitin mbapira kwa sesi kwa ekono kwe kwewe kia ba na kwa takonu kirikiri na cha unguk amsi uka singa kono unguk amsi kingesi a tanga soba kwa iho ofu doa kwa iho ngu ahesi kiaba tako nja si kapo ti tako si kapo ti kuti kwa kwa eja teko ta teko na kwa nasi ki acha muyo cha chana kota cha kurina kwa atano tuwen kara sorho saka nge cha kwa wateveno homa kadwena tuwen kara tuya anyomje okei kara tuya hao kwako tako chana kota cha kwe ndeo kwa nawe klausa na klausa kwa mkwana ka ngangu kwa zite uji tsungu wa didawa yare a diye kobe nyama ko dawa no khubu ta khono nga jite ungu tswa ji RDP ungu tswa ji hambe so mho a cha moritin a tswa tswa ta kya wana khuri na kha kha yela kho jangu o kitin kho ji a kwana o hi tyote tsaye te jao ka te no fara a nne mbaula di chante tsan nyama kho tin di khana sere te mbaula e a ikona a ngomji tsedi tsedi tsangyo khuri na khono ngom mangui ki guiko tanka khwe a kho he te ana kwa kha khana ai ta khono te nya ko tsuhu e mo ngoma ki text of ta ti ko tsho he tim no a tsho he tsuma ko khom a tswa tswa karako na a tsho he tsani se ta kuma kwa text of ta ti te tsho he ngom ngoma de o tsa ki a ta tswa tswa nga kwana siki tsuno a kho e tsa si tswe kwa ta te ta en a sa ri tsa a go bena ta nya ku nya ma ta ti tsane te re kareta ta kha kha hetu ye sitwe go tsha mtsha ka mano e tsha qoma te ta khwena te ha go mara tsha khuri na hota se go tao ka kwana ke a nga amba o la tsha tsanga ra go tao to a te khoro go kaito sik a tf ye mo ntsha ma to tsha te no a tf ye to mo khuri to to kwesa ta to tlam no a go eta ma tsha khoro go tsha se o ka si te khona sorgo a nqom ja ke teng go di ko yo tse re na ga go tsha o di gatsu tsheke tse re na ga go no berem tsha tsana go kwe a go ete ma go ta klase ne se go bontse je tsang te kwe de tamaga kungwa kungwa tamaga nna ta te klambe si go ti ka mara ke ti kang kara go ta tsana tlama go nta ta ha go ti kwe tlama go ta di tserita o ma ke hambe kwe tlama te klama go nne tsa khwama na go ntuka go nna ti tsa khwama na je u tuntsa mono ire go na mka isho ka nne ntsa tlama e go yo ti kungwa kwe tlama ire go na mka yo ka nne ta tsa kwe ha no tlwana tsa khurina ho nga tsam ka qom khuri he tsa ntse u sa khom kara khwe nga maqo a kwana siki jarati a ho he nga na ta ka ya ga ha tse go kwe tlama ho go tserita a ho a nga na ta ka ya ga tsa kwe tlama tsa tlama den tsa subi no qeri ma khwe teng ke bingi bisina te kwa te khong kho sana go tsum kho ma urandi kho ma ding tsun tsang am ke bingi bisina te ma qeri ma te ta no sana go ta toti a ho o ka siya kwa tana a ho e nga mkwana mangana kwa ta iye kuchuchuka akuno karim a question a kakwe kwa takiawa duvei ma question a kakwe kwa takiawa ta nyakwa no chak chuchuka si zeunu cha kabo na kwa ta seko gyamse ta cha se hoko kwa ta ate iti mokake nga kwana yika kie heksam cha eric eri na hao akra khats e cha murtin cha chana na cha kwesa no cha eric eri na hao ko andarata joka ta makha ya chubi a cha kho ta cha anteka tako soro ho homa ki akwe kwe ta cha mo ta hono berem cha
qete ntsha ke enkara qoma kota qeta hono temo te xa sengqangce usha omyega o tetene mono diqetene cwa onqata henke a axa usi chemereje a amiqwa ri xaye kayiki ke hete itisa a xwe kusija sa amate kusija khomate kusija sa amate kusija khomate ba amexwa ana hwa koteta hensi apala nguji tete otahenji ka jore mkakana pala ho xhong ho nno mteng kwa naika ngotsa a ho ika xao sentating a mortin a down kwa naika nce firefighting class enjiki yanu xetene mo a tatim eya ma musobo musobo tse a teno ndeu musobo tse ndeu ka tsatsere ndeu musobo tse ndeu ka tsatsere ndeu musobo tse tsa tsutswe ke ho qala kwa xa tsa tsukhosena ho hambe tsere ka ho kwa naika a ho jiteng a kwa na siki teno nta temo ke hetsam tsa ungusi o ke tsa qeqero yo sa jite ta ho nge tsare xa ke pipe ye teno nta o ma ho yo qweti ata u ithu qwe ho isatano pombi sio ka tsa si a tlu pipe se tsa tshoma ho ntsa kebi na am pipe ma qogo tsa kebi na qogo yo qwe am pipe ma mo ritin a tsa ke kokoroga a tse ho ne ho shu da ho hete tu khona horo kwa go tieta mme kwa tsa se bubuta go je uno tsa krane shi o ka tsuma kwe tsuma chae tsa tseri ta ho ntsuma o ka to qeqqolo na go guru na ta tindika te gausen hi se to kwa na go beta maga ata i karate gausen ta tin kwa ka sa o tse te tsang tse o sa ja o ka go no a he tsang tse o sa kiri go hete ya makota ka sentati a kona ka se o tsa o no pipe ya tsa tlung pipe tsa tlung te ana go jao ka go ditin tsa jao ka go mara u ino ke hetsa mpombio ka tsa tlhogo tsa kiebi na tlhogo yo tswe bona ka tsa qoma tlhogo no ga bana te go tsa te go o gwe tsa question how ta go tsa kiang go ta sitkhara te te tino a da ho hetsa ntse o sa qoma go go ta kwana ka kiebi na tlhogo kwana ka tsa se tlhorega e tlhore no tsomso ka tsa go ye go ya gono tsa ma go ta te ta tsayete tsa tsaya jarate totim nge tlo down no tsa somsa e ka tsa ka o re go ta tsere a nge kene ma tsa te o rotana akwana ka hinti yo te aune si ngemkhom ki te kanti kwana ka tsan tsousa te ki qhao ating wa hatsa se qhao go no hambe te wo go be qhao ku tsuna nja qhao ku di te go nge si te mo go nce tsuno sa di tsweqa ka tsweqa na ta khwena asino tsuno go re qhao gwe ofu angese angu adarotano sino tsuno go na qhao gwe akwana ka nge motin parafina tsa jao ka gwe tsan tsousa tsousen a go hetse a ntse o sa ngeti kuri jikinana te tsonte nngote di gwana mkhahakwa kwana ka a go hetse a yakwe a timenya kwa tsa khaheng nem khorote khorota kha karate khorota ti anja tsa sikhata go am tsam ngebe ngebe sem ka tsam qhele ma a o kya ono nduye a nta tswa ta go am thanga tswa geriye tema a ngo isi kwana ko kunwa te ke kopeta ke aba amna ko kunwa te kwa kunwa bubu ta ha a ngo imsi khirete ka si borona nyamno a tsogo di sesi pa ko pa ko no a ntse o sa jego kara tsa kunka te beno a ntse o sa jego kara pa wa tsa tsa tsange dom ye ko kyang ko tswa ta ko tsa tswa ta ma tsa o go di tsa a no go di ko yo nqobuta tsa ke dara ga go a kwana ka ke hetsam go yo e a e ga go a an e ha go kui go e go yo tsare tsa ya ke ntaga ding tsa tsana go ta go qwebe ta ding an e ga go kui he e wen kara hin to tets rich rena ga go ange te tsana go qwebe tsa faile ga e tsana go ta go qwebe ta ding ngungu sera tsu ko te tet o bie tlo tsa ngungu o sera ita matego ga tsa o tsa oro tsa tego sera a mo tin tsu go ke mara tsa tsuru na go tloma go be kwana ka sera ha giri na se kara go no ga sim sa ma kyang ko asim sama ama kyankwe ise a tse tswe nyo kwa ta na min na min na min na min na min na mita eta maga ndondo matsaki ndondo mkhoma yaka xa kwana siki e go kuri a tsa montu tsa jao ka tlo ui du tsa a e he tsu go e yaka go tano ke he tsam sor go kota tsa eri da go kota tsa kwe teno kwe da a di a he tu te kha go kha go ta ko ke ja temo kwana ka temo te tsuno khona tsuno o ma tso sena gwata tsa amang o sena gwa ta hambe khona horo kwa kwa gatie kominya te matsanga go ka so mqakwa anja sena ofo so mkha ku ikwa khona hande ta ba ncina ai mateta kwa sna tema ama tsa teta ata komate kha go ka hambe ke hetsam nqakwa na ka hintute nyama ko dihate hate te tlosen ta hono temo ncete di seko ta go ya gwa ti a ncere ka iti minya ta ga di tsuruna ta go e ncengu ateke kwiko kuye go gauga gauwa ko ta ko se tsa tsa ya gwa tinta
tek an tseu sa mo na go dom atekwete te anku anku a khwahi tsare tsaya thukwe ya qoqo tsare tsaya ngesi akcana go tsao drapa nge go go ta tsa ngu shoka ya qoqo no ntaga o re kyara go tako qwa o ti kwana ka ange tsa a khoma no tsa tsone wa tsa qata ya tsiya gona dom shoka tsa komkha tsa tsone ka tsa tsiri tete ma khwe teta tere ta hise ngati tamaga tsanthi ye tsheku tsuno qaya te gore gwata a mkho ma tsa qika te tsa a ngobe xa kwana ka 2 tsa qoma gwata no tsa re ka matama ke kara chapi ye khoko tsa qom u tsa a mkho ma qara go ta go ma go ndewe tsa ti a 36 uro tara kare ngande so a hone go jiting xa kwana ka hintu te xa dango he ncema a maswazi ta qite xa o khwenki tutecema kwa nkasi musani ongitunuka cece.